Kutani hi losela ku hinkwavo lava hlawuleke mintirho ya emisori provincial di Maputo swi na byalanga ku va hi khindlemuka kambe hi kola ku va hi pangalatana na wena ni ku va hi seketelana leswaku hi nga xweli hi na 5:05 khindlemuka pfuka njhe u endla lexi ni xin'wana ndzeni ka ku va u nga xweli timhaka ta maxapa hi leti kutani ti tiviwaka hi vayaki tiko leswaku ma kala nakona a hi fanele ku va hi tlhasa mintirhweni na xwelile xileswaku khindlemuka fuka imintirho ya Radio Mozambique emiso provincial de Maputo xiyengele xa mintirho xi fambisiwa ha Joaquina Vilankulu xilwe kutani ngulosaka na ku jwixile bon dia.

0: 22/87 hen musaita ngam fkene au shen ni bola na man
1: au shen mana jakin
0: shilen
1: na julu sare mam ngambe ka kongolo ji
0: ngena magenda tana mngwambe
1: mana jokela maga u disonga ai tsolo sao ya ku hanya ku kumbe ya ku ya ku tidaya porque munhu loko a vona sa wa shupeka i diskrivile xikomo xinga mu yavela Ngai bale ke kula kuti so ngai he wena lwana sokumina hani shuli amakali yakuhlupheka ni
0: mhm
1: ukasosha kuti athula hayi kuti songa kuti songa ayikuti ayisolusang akuti songa woti woti ngihlela manje sijoka xikwembu kuti loko so wathi sathilweni sikuvata ku eh wena usithatha ngari wa wena se kuti uti she mani la
0: ngikawoneni
1: ke kuveka khelweni le uhlupheka ufambo rendelekela wena mathi ku ngola ufambo rendelekela wa famula mngani utamkuma
0: Ao namba.
1: Ke nna. Ya tabe ya go tsonga mara jwa ke. A a.
0: Halo tata namngwambe.
1: Halo mama, la go utswa.
0: A go go tsunga.
1: Ninge a go kuma mchumo ya daki para ke ne weta o fasi mara jwa ke.
0: Tenge isa ke fisi.
1: Amule para ja kuma mchumo sha go shoka ke nda ba ja ma lembe manyi, para ja kuma mchumo.
0: Mhm.
1: Agora ene vazi la ku namunja munjo kula kuganya munjo kunjalo ula kushamo vona unga tiranga
0: na unga nanti eso
1: asine greke les mana jake
0: Ichangeli
1: uyo taliwa uyo taliwa uyo tsena wona ikuni khombo wena mo hamba loko juka nyungu unga ta zoganyile kwela hanya ka swi xikomo xika kuyavela nje Kalma mara joke entre una ena.
0: Ko tlangile minta tana mngwambe mishuna ena sho.
1: Kalma.
0: 8:46 hoyo hoyo nina mani.
2: Lombia mina ufelo abuhle.
0: Injani.
2: Ikona serna de bona ngama shaka.
0: Kalma ningena makeni.
2: Ningena makeni. Angela kutsunga yona. Kambe swivangelaku hina vanhu hi tsonga i ku rhandza swilo leswi nga henhla swinene se hi nghena timhakeni ta ku ka ti nga ta hi ringana mundzuku u lava movha wa ku durha a wu na mali u hola mali yitsongo u ya ceneka movha u vuya ka lweka majotajota wolova mahlayaku
0: laha majota majotajota
2: Ala ku tekola ni munti ni saku hei shanja ni hamba ni misawa.
0: Oh, manji vata salava teka na mezma yiku u, oto tisunga manji wa deva ke?
2: I, manji yena nga sutiwile, asifika mehle kituwa eye. Ile shenja uwanu wa tisunga. Kweneti, saku tula amale, leye anga kayona ye. Kweneta kumimera, leye sanga yisona ye. So, semana jwa kena mofu wa mnone, nini kwa tumeno nima, nimela kumala mezi. Eish. Ali randi ti muli medhiyo. Uke akula uti jaya shako. One sati, muda handi. Manju wa mtsembi.
0: Nga mtsembi?
2: One sati.
0: Eee. Wa itala nishoka maka yungwa noge.
2: Seliko umu randa utula mtsembi. Aya ya kuma mbuta mkwana mbenyani. Amoro wa utula wae.
0: Ani amoro wae.
2: Ini mapaga ben.
0: Ay.
2: Tu jiko maso yai. Non vala ben santa. Ai, randi.
0: Eke.
2: Ngwa joku u kulani impim.
0: Vale usungula kuti randza wena uta randza mungana.
2: Uta randza mungana.
0: Mhm.
2: Asinga dzi swika leka u dzau ke nda ri dzaya makha yena.
0: Ashki yena imoyo wae. Atana go vadi kensi. Chao chao.
2: Amata da uti sungale. Mina nda ku Ai, umene ndila kutsunga. Ni mona. Mona umuntu pregoti. ya loko munhu ani mona ai akusuyi ni ku tisunga buka ani mona a nga a swi tile ku humesa swihundla swa yena ka van'wanyana loko i mona loko tuka lava fambe vanyingi va koho hi lava mona a teka timhaka ti veka mbilwini a veka mbilwini hi ku gama a tisunga hikuva a ni mona katsokoti ka timhaka o byela mona emana jangela ku ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi a swi ni tsakeli a ta ganya kumbeni la ku kose dlara a ku maisa leswi ni leswi ni leswi ni leswi pronto a minchumu ya yinceka ya hundla a yi kona minchumu ya ku nghena yi nga hundla a hi ni ndhambi yi helile
0: yi fambile
2: ku na nchumu xi nghenaku xi nga hundli hinkwaswo swa hundla hi lexi encaku vanhu va tisunga xinanyani ni yo guverna na yonavo a nga ku nyika mulo a kuma munhu a mi nyimisa ndleleni a mi nyika muto wa 20 o va ni movha a mali leyo a yi hola kwini a mi nyika ni vone munhu lava a mi nyika muto a kwala jongi xitano a mi nyika muto wa 20
0: multa wa yini wolowo
2: wa swa manifesto wa kumbe u tshama malembe va nga tanga hakeli manifesto lawaya va mu kuma va mubha muta lowo leswi a xitora swi endlekile kola kosi municipali ka maxakeli va munhu lweyo a na rilarileka i ku gama munhu luya a ta tisunga buke mayela a nga yi tivi swa ta hi kuma kwini a nga swi tivi kutani hinkwako mhaka leyi ya nghena loko a yi nge ku kumeka va guverna ni lani va pfumba ku ve ni va khatisa vanhu hi ndlela ya ku khika leswi va kalaka vanhu va nga swi koti a swi ta ve swi sasekile ku se munhu wa endla xidyoho majina a nga swi tivi swa ku xidyoho xi endla ka yena xidyoho i ku ve ni a tisileliwa
0: tisileliwa
2: alano a swi ta pumba ku vanhu va tisunga i vanhu va tisunga hi mhaka ma-problem ya khani mambo
0: ku tlangele mi
2: hi chavela muti wa ka mamba na xiluvani ya kona leswi ya mulahla
0: kani mambo
2: i vula kona nyamuntlha mama ni mani swo mama na
0: Helena
2: Helena
0: Gabriel Mashava
2: mama na Helena Gabriel Mashava nkani wa hina wa radio nkarhi lowu na se a nghenile na yena lowu ya a hi fambeni
0: kani mambo yi tlangelini kani mambo
2: katiyeka swon'wanaka
0: ni khensee 8:52, 8:12, 8:4, 34:80. Ao Shane Bulana Mani? Che tem ki? 8:24. Hoi hoi Nina Man.
3: Rishile Moasha.
0: Rishile?
3: Munjani mwa blanco.
0: Kuzulila ntivi wena Bulana Man.
3: Antonio Manjani la Kapotiana.
0: Ngena magenda tana Manjani.
3: Muhaxi swi tele leswi endlaka ku veni ku tisunga swin'wana swa kona alana ku ni timhaka tinyingi hi hanyaka ka tona lomu mintini ni hina njhe hi vakulu ni vana va hina swa endla wa mikulu a tisunga hi kona ka ku a veka nawu la kaya nawu lowu u nga landziwi kahle vana va vuya tikwalikeri manera la kaya u kulu ku yangula ku nghenelela na ye mamani u hlengeliwa ye wena u nga ha na phawa ya ku yangula nchumu la kaya u pfaliwa nomo se swi ku tata mbilu swi ku tata xifuwa u nga ha yingisi nchumu se loko u li munhu wa ku hanya so u nga hanyika rito la xikwembu o hatla u nghenelela swilo swo ka swi nga lunghanga u tisunga a vatsongwane a ku tisunga ka vona hi kona ka ku va nga yingeli a milawu a famba maha swikweneti swa ku kala swi nga na ncila swi nga na nhloko na wena u bava a nga ku byeli kumbe pano murada munene lweyi wako angola kumteka votlanga kolo mkhwatini a muti wa ku sano murara na manjhani a vuya la kaya ta nghena ntlwini a pfala xipfalo a tisunga kumbe ngava ku kaukiwa swin'wanyana kwala kaya tsena a ku pumba ka swona leswi leswi swi nga swi pumbaka ku hela muhaxi swa karhata ku nga swi heta eku pumba ka swona lomu mindyangwini kumbe hambilomu ka tixaka I ku munhu loko a ka ku wa nchumu na a phazamile a tlhela a vekeliwa tihlo la ku mujuka loko mi vona ku khontu ku ve ni mhaka yin'wana leyi mu yimaha kumbe mi kharhi hela eku mi vuyisa ku mi hlantswa nhloko leswaku swi hatla swi hela leswi a mi mu tsakisa hi marito man'wanyana ni man'wanyana hi ku mi ta va mi mi vona swa ku lweyi a huma a lava ku huma ndleleni mhaka leyi nga mikauka ya mudla se pronto mu tsakisa tsakisa naswona swi nga mali loko muni njombo na yena swi hlantsweka leswiya swa ku lava ku tisungwa a vuya layenini ni koku xin'wanyana swa laveka ku hi hanya ka rito la xikwembu hikusa mhaka leyi ya ku tisunga leyi i ya yalisiwa a yi yalisiwi hi hofi ya misava i yalisiwa hi xikwembu loko u za wu kwata ku fika la ka ku u tisunga a swa ha wa hali layenini mina yelweni vulavulaka ni tshuke ni yangulala ni n'wana wa mina ni byela marito ya ku kala ma nga wa xinuna a ni byela marito ya ku kala ma nga limanene leswaku loko a ni hova khwatini lexi mungani ni tisungile kambe komo ni hanyaku ka rito ni vula ku ni ve ni njombo hikusa loko ni lavi ku lahla miehleketo ku tlhele ka vuya rito lela xikwembu leswi ni swi tiva swaku a ku kwatisa leswi a swi lunganga xikwembu wa yala nga swi lavi se swa saseka ku lume mindyangwini lomu hi tolovela ku hanya tigerexa hi mamela vafundhisi va hina leswi va hi dyondzisaka swona a moya lowu wa ku tisunga muhaxi u ta pumbeka khali mambo muhaxi ni khensile
4: ku tlangele mina nhlengelo mixunene swona
3: khali mambo muhaxi
4: 8:56 minutos ya mahlweni ku va hi amukela va zandzwa vengiseti va hi seketelaka ngopfu swinene Makali hoya hoya ni namani.
5: Asiye mana zange. Ah kuma nendo taka kuma kwa transfer ya Marks nyanga.
4: Ngena makenda tana nyanga.
5: Ah lokho ngena makenda an kan kangela leswa kuva. Munga tshuka mvita na vo va magreza ta ikona. Anga va rangele ku zarisi mahle manwanyana. Ni va ta udayo ku hambanahambana ka vona va pikisiflow xiku va kona beke leswi swi ni hlamarisaka ngopfu hileswaku sweswi a wu khongele byi tale ngopfu swinene a nga makereke manyingi swinene mazana hinkwawo ni tichaveni manyingi unyanga byi talile ngopfu kwihinakwini baro kona lava va mitramu la manje ati magata ubito ya tikura ndamu no se dizer com pero ko avali amaramba vale kona ndi lava tata ifuna emakali tikito ati ndzulu ure ndamu ngo puso se lavatsa wa bona maga ko ko mna nya ka kona muka khama kwa tana sete lembe linga hela ku tsingi shimini na sa doja tave a xe skola mbangwana se se kwa konteseu ya so se so sai daquela a quero que tá a cufa de qualquer maneira e magai a puta veja o que é que estava tele para se fazer nesse dia já anima jogo lá manga com ela é uma batota lá com fumo vou ter que ter as deixar vender sim do ontem sim a mãe ele tinha que ter um qual olha mãe em casa só cubano vai ter sunga o mas via tudo é com a olha a mamãe lá o já o vou mas será que mamãe está com a fonia e não o jogo tens de ganhar 10 mil, 50 mil, sai wonga sesuya loko u tinghenisela ka swona wo nghena a xirhelweni swa ku va u luza mali ya wena mahala ya leswi yi tshume ya ku va swi boheka teka matelefoni va swi vona swi ka masystema Vodacom, MTL, Movitel swi buya kolomu hinkwaswo sweswiya a swi swa ku mfumo wona yini fika va ta swi vonsa ku leswi a hi swona i joku diazari va swi eliminara ku fana ni swa swinto leswi fumaka va rekodela leswiya ke va gasaka ma singu 10 vana va xikolo yini va ti famba va teketela lomu ka mabaraka swa kala na ha swi vona so era un ponto ya ku ni swo sweswo va swantswa ku leswi swi heta vanhu va tisunga ya mhaka swona a va ta swi liminana za i dyela ni nga na yona mamana zakeni
4: hi khensile a maidea hinkwawo ma yamukeleka hi khensile swona
5: Almamana zangena yana masana kutira kwati ndotaka khoma patara nsete tsangele kuva hi kanwe xikawe.
4: Cha cha ingom. Kutani hi tlangela ku hinkwawu lava va hlengeleke ka mabulu yezu maka kutani leya soleka kutani hi fanela ku va hi bula loko hi ni mhaka leyi hi xanisaka hi bulisana ni van'wana ndzeni ka ku va hi khalutaka mhaka leyi ni nga tshukeni kutani hi teka dzogoda pintswa hi tisunga hi mhaka leyi yi biki ngopfu swinene.
6: Rádio Moçambique, Maputo.
4: Tiko ni kwadra Moçambique le ka 9 horas je jola kuva iku mama tshongola vonsedzwe nene.
7: Okay.

0: Mwingiseti Rishile hoyo hoyo ka mahungu ya lonkama ma kombisiwa ka hi Stelio Manyesa. Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa ximerika wu karhi wu tirhisa mali ya ku fika 40 milioni wa timetikali akuva ku fambisiwa ntirho wu kongomaka ku nyika swifihlulo vatsongwana va swikolo swa swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputo. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender, kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle, wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka usiwanini. Projeto leri ri kongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolo swa swifundza swa ka Nwamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa nhlanu wa malembe na rin'we, na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Swifihlulo leswi swi nyikiwa nkankama lowu tiko ra hina ri tivekiselaka ku hlamula a xihomiso lexi taka lomu ku nga ta pfumalekaka timpfula na hambi ni bindzu ra masimu, mhaka leyi nga ta tikisaka kumbe ku karhatisa vutomi bya mindyangu ya hanyaka ka matshamela ya ku nonoma. Ku khanguleni ka projeto leri wa unharhu lweyi a xikola Basika di Nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana i ku vekisa vumundzuku bya tiko. Kumpuni yi hanyelaka ta vululamisi bya misele kumbe mavhala ni vuyaki bya switirho swa ku hambanahambana hambi ni vutirhisi bya mati hi xiyimo xa munisipi wa ka Matsolo Emash wu vula leswaku wu tamele ntirho wa ku va wu lunghisa misele yi nga ringani leyi onhekeke hi xipimo xa 100 wa makilometro ya misele leyi kumbe mavhala lomu munisipi wa ka Matsolo, a ku va ku ta tsutsumeliwa kumbe ku vekisiwa matshamela manene ya ku va mati ya mpfula loko yi tshuka yina mahunza eku na byaleni hi ku hambana ni leswi swi vonekaka malembe ndzhaku lomu va yaki tiku va taleliwaka hi mati hikwalaho ka ku va mati ya mpfula ma nga na ndhawu ya ku fambaka yona. Sweswo swi vuliwi hi PCA, Presidente do Conselho de Administração wa kompani le ya EMASH, Milagre Manyiki, loyi a vuleke leswaku nambi leswi vaxiyaxiyi va ta matshamela ya nkama va vulaka leswaku ka lembe leri yi ta kala mpfula vo va pheti ni ku va va tilulamisela ku va va swi tivi swa mundzuku.
1: A mintizo leyi hi tizaka swoswi hi ku va hi basisa ku nga vi ni nsila lomu a mati ma fambaka ha kona, ku tsemeleriwa mabyanyi a ku va loko ta tlhasa nkama lowu wa ku ku na timpfula a mati ma ta kuma a tindlela ta ku famba kasi ke ma ya tlhasisa mati a lwandle. Kambe hi tlhelo byimbeyana hikuva hi swi tivaka swa ku a minkama leyi taka i minkama ya timpfula, swoswi a michini hinkwayo leyi hi tirhisaka ku va hi ta suselela mati hi nga bombage de agua a ka nkama wa swoswi yi kumeka na yi lunghiseliwa ku va ku hambiwa manutenção a ku va loko ku ta tlhasa nkama hi ta va hi ti lunghiselile swa ku loko hi vitaniwa va ku ku ni a xitshungu xi nga taleliwa a michini yi ta va ka matshamelo manene a ku va yi sungula ku tirha.
0: Milagre Manyiki, murhangeli wa kompani ya EMASH. Sekretario permanente wa ndzawulo ya nyalaka ta vululami ni vukhongeli hi xiyimo xa tiko a khwavela tinhlari ta tinhlari ta vutsalisi bya maphepha ni mathikithi ya ku hambanahambana leswaku va ku tirhisiwa a switirho swa ximanguvana lawa a ku va ku hantla ku hlamuliwa a swivilelo swa xitshungu ku endleni ka mapasi ya ku hambanahambana. Mahungu ya Veronica Sidum.
2: Twariki Abdalla a twisa leswaku vutsalisi bya mapasi ya vumunhu handle ka ku vekisa timfanelo ta vumunhu swi endla ku va ku tlakuxiwa nhluvuko wa tiko hikwalaho swi fanelaka ku va swi hlayisiwa swinene. Abdalla a vulavula wa unharhu lweyi ka Matsolo khomeni ka nhlengeletano ya 15 na 3 ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya vumunhu hi xiyimo xa tiko yi landziwaka edorobeni leli. Hi tlhelo lin'wana, sekretari permanente wa ndzawulo ya ta vululami ni vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku ve ni matirhelo lamantshwa ku va ku londzovetiwa buku xitirho xintshwa xa ha ku kombisiweke a ku va xi pfuna tinhlari ta xiyenge lexi lana tanihi ku vula ka Twariki Abdalla xi nga ta pfunaka a ku yantswiseni ka matirhela ka tinhlari leti.
0: Kata mtlaka uti isamiri, munzo kwa untlanu, timamba, tabela. Timamba leti kulu, nleti tzongu, tibela isikura rimwe. Timamba leti kulu, tiamukela Senegal, Estadio Nacional Zimpeto. Nitlangwa primera jornada la kulwela kungena ka fase de grupos la mpikisano wa CAN wa ungatendliwa ka lembretaka. Kasi timamba leti tsongo ta sub 20 tibela na Namibia. Namibia lwei angatiba kumbi tinga muba timamba ka jornada la umbiri la tasa kozafa lana a kampu ya chumen. Kutani antlangwa shumambana. Ulumba mamea shfinaish ya tasa kozafa. Loko shumamba na so umelela mashweni ka Namibia. Suya ka final ni kuwa shunyikiwa amukandlo kuwa suya ka CAN. Ungatendliwa ka lemberitaka. CAN wa Ghana. I CAN wantanga yavo wa vintu wa malembe. Kasi timamba leti kulu tibela, tibelela akungena ka CAN wala vakulu. Ungatendliwa ka lemberitaka. Nzakwa kuwa Msambiki timamba leti kulu tibelele munzoku. Magamuka viki liria ritaka tita tlala tibela ko Zimpeto hi 29 ka setembro lwei tiamukela a Sudan. Wakuranzeka swiringene mahungu ya 9 horas makombisiwe hi Stelio Manyisa Richelle.

0: e tiva kuti prevenira kuti ani vana eisigira kuturi zvakakwezvo itakwata kulanza nesvirekiseke munzuro se nchimu xa xikola mitika mi ve nato tidyondzo ta kutanga
1: ea mi ve nato
0: va mi byeli xa ku yini
1: xa ku nombezi hi veni tinyimba hi hali vana bezi hi funda hi sigira a futuro byaka kwezu hi byi landzela
0: se amakaya ke vamamana va khuluma hi xona leyi
1: va khulume
0: loko mi swi vona va khuluma lava pfulekile kumbe va khuluma hi tichava
1: va khuluma lava pfulekile va ku n'wananga dyondza u ta sigira futuro byaku u nga wongiwi hi vafana porke vafana va nge te ku nyika futuro
0: se hambi ka muganga lowu kumekaka kona ni xikola wa tika u vona vanhu vanyana lava va kalaka va nga yi twisisi mhaka leyi
1: va kona
0: va kona lava va tivaka va nga kuma tiyimba vanhu va tsonga
1: va kona
0: ku endle ku yini ka vona
1: van'wanyani ni xihoxo vanhu na tonti va na tonti nyimba van'wani vanhu ku tikuma xihoxo lenge leti vanhu hi ku kala ku yingisa leswi vadyeli va vona va va byelaka swona
0: se va swi kota ku ya xikolo
1: van'wanyani va swi tshika van'wanyani va famba xikolo
0: swi lava hlaya swa ku xa lisima hikuva ku sungula wu dyondza loko se u ta kula hikuva u nga ta nghena ka ndlela leyi
1: hi swona manji i ku
0: a wu xi vonisi swona
1: na dya bezi u dyondza sezi u heta xikolo u hamba leswi
0: u nga tivekisela swona
1: hi vo xa ku hambelile xikodi xa loko dyisidira ku ve ni n'wana bya kodi ve ni u kuma nyimba u tswala
0: se nci leswi laka ku xi hlaya ngopfungopfu ka vanhwanyana u tsumbe ku vola va u kala vanhu va nga twisisi tidyondzo leti
1: xa ku vanhwanyana dyondzani ku sigira futuri byaka kwenu ku endla leswi n'wi pfinisaka ku swi endla munyusisa vatsweli va ka kwenu ku yingisa leswi vatsweli va ka kwenu va mi byelaka swona
0: lowu i nsati ya mun'we ka vadyondzi wa xikola sekondari xa Gwaza Mthini kwala marakweni leyi a tsasiyaka van'wana vanhwanyana leswaku va tivonela leswaku ka nkarhi wa swoswi leswi va fanelaka ku va va cuka xona ngopfu i tidyondzo hikuva a wu kati ku veleka a swi siyi munhu kambe va fanele ku va va tilulamisa va dyondza va tilulamisela vumundzuku la vona loko nkarhi wu fika va ta nghena ka ndlela leyi ya ku chata va ve ni a vana hi ndlela ya ku va swi nga va swikuvalisi a mundzuku ka siku ku hlaya leswaku loyi a rhumeliweke ka ntirho lowu i Xitetori Gerald da Sawudi a rhumiweke hi holobye wa ndzawulo ya ta vudlaya hikuva i li yena loyi a nga ta rhangelaka a ntirho lowu tanihi laha hi hlayaka kona ku pasiwa e vanhu va ku ta hi matlhelo ya ku hambanahambana ngopfungopfu vadyondzi tanihi laha hi tivaka kona leswaku tidyondzo leti se ti sungule ku nyikeriwa aswikolweni hikuva a minkarhi yi cincile loko hi lavisa minkarhi ya khale hi vona yingi hi loko a n'wana wa Gasezano Kizano ha li mitsongo ku va a nga twa mahungu ya ku tasi kambe loko hi lavisa hikwala ka ku famba ka malembe hi vona swaku swi ni nisima kumbe swa ringana ku va hambiloko n'wana a ni khimela malembe na mambirhi a sungula ku tiva leswaku ku ni a ndlela leyi hi mukuva lowo hi xiyimo xa swikola ku nyikeriwaka nakona ntinyezani swa ku vhikela ka mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu ni lawu mayelanaka ni ku va vanhu va fambelana a masangu tanihi ka nkarhi wa swoswi leswi hi nga swi hlayaka na hi langutela ku va hi kola man'wani mahungu leswaku ka swiyenge swin'wana swa mahungu hi swi kota ku va hi phamela a minisiti wa hina Veronica Xidumu kusukela axifundzeni xa Marakweni Alberto Paul ni minisiti leswi hi nga swi hlayaka ni tivi kumbe ku ni xivutisi lexi xa ha saleka u navela ku ni vekela xona
2: hi swo Veronica u tivulile hi titwile kambe a wu vulavula leswaku matshamelo hi nga ka wona ka masiku lawa matsondzoma ntanga a yi voniwa ya ha ri yitsongo swinene ya ha ri ki yitsongo kambe ke hi yitsongo ka mina se ku tiviwa mintirho yin'wana ku na nsindziseko ku voneleliwa ku endliwa xo karhi leswaku ku pumbiwa

0: nghozi nga kona xikarhi ka swoswo inaka lomu swikolweni Veronica ankama luya loko anhwanyana ka ntanga ya ku fana ni leyo ya vulavalano a tshika a xurha a ga ma susiwa lano kambe ku voniwe swaku a nga o suseliwa a tlhelo ra ku a nga dyondza swoswo leswi vonekaka a hlaya ntsongwana yi lowa ku vulavula na yehe swaku va koho van'wanyana va xurhe lembe ruri van'wanyani se va ni tihweti van'wani se va pfangani ku veleka hi waha manya lava ma nga kona xikarhi ka volava a va n'wi bakanyisi va n'wi veka hi le ka kutani ya yiliwa wa kumeka matshamela lawa hi waha mahanya lama kumekaka ndhawu ka ku sweswo enje
1: hindi kumbe leswi kume kahle a wu vitisa mayelana ni vatsongwana lava kumaka tinyimba na va hale ka antsweni ka tidyondzo
0: kola mahanyelo ya vona la xikolweni ni vanghani va vona vadyondzi kulobye swi njhani swo kolom
1: minkarhi yinyingi loko va le ka matshamelo ya kuva va ri ni tinyimba na va kongoma xikolweni van'wani a va tenderiwi kahle a va lavisiwi kahle va va vonangi hi loko i li vana lava va kalaka va nga yingisi hikwala ka ku va ku endleke swa ku va kuma tinyimba na va hale ka nkarhi wa tidyondzo ta ku van'wana ka vona hikwala ka swona swa endla ku va tshika hambi hi tidyondzo hikuva xikola hi xiyimo xa ndzawulo ya hanyelaka ta dyondzo swi voniwile leswaku a ntsongwana hambiloko a phazama a kuma nyimba a swi fanele ku va a nga tivisiwa mfanelo ya yena ku a tidyondzweni ku sunguleni ka kona o nyima ku dyondza swi ya swi famba va vona leswaku a fanele ku va a yisiwa a ku ri tsunutsunu kumbe a dyondza usikwini kanti naswona swi voniwi leswaku a kumisa usikwini a swi tlhela swi n'wi veka ka mhangu yin'wana hikuva a kumi nyimba a le mitsongo a nga la ka ntanga ya ku va a nga dyondza usikwini hi tlhelo yin'wana a tikile swi va swi vona swaku va fanele ku va pulaviwa ndlela yin'wana leyi nga ta endleka leswaku n'wana lweyi hambiloko a ni nyimba kambe hikuva wa hale ka nkarhi wa ku va dyondza a kuma tidyondzo na yena kutani va sungula ku va va pfumela swaku n'wana lweyi a hambiloko a ni nyimba a swi kota ku ya xikolweni hi nkarhi wa xikani ku fana ni van'wana kambe ku fikeni ka yena xikola vhela a matshamela ma kumeka ma nga li kahle hikuva loko va n'wi juka va vona leswaku a vatsongwana van'wana va ta fika va navela va swi vonangi hi loko swilo swinene ngopfungopfu ku va a pfumeleliwa ku va tlhela ya xikola tani van'wana hikwala ka swo sweswo va tshika a ku dyondza kane ndzeni ka swoleswo a very to power mivulavula kota mukolo wa mahungu hi tlhelelo kota mamani a xalisima i ku va vanhwanyana va yima a ndlela leyi kambe va ti va tsuvuka ntsena tidyondzo loko nkarhi wu ta tika va ta nghena ka ndlela leyi ndhaku nga ha na nchumu ni xin'we lexi xi nga ta va kokela ndzhaku
0: xarisime kuva vanyima va buka a tidyondzo ntsena ndhawu ka sweswo hi kona va nga ta sungulaka ku pimisa ku va va veleka ni ku va lulamisa tin'wani ka vutomi i mahungu ma sukeleke xifundzeni xa Marakwene na Veronica Sidumo mutirhisani kulori lana yimisiwa ra provincial Maputo wa Radio Mozambique ya vulavula ha kuma na Veronica Sidumo sweswo ya vulavula hi ntirho wa ku tsalisa vatsongwana leswo ndzeni ka nhlengeletana yikulu yi nga karhi yi endliwa doropeni ra ka Matsolo i nhlengeletana ya maregistro jini wa tariado hi xiyimo xa tiko
2: mintirho ya ku balisa mapasi ya ta vumunhu ni man'wana maphepha yi kunguhata ku va ku fambeni ka lembe hi nga ka lona yi balisa 1,000,000 ya vatsongwana hi xiyimo xa tiko ha ku va leswi swi koteka xiyenge lexi xi karhi xi tirha lomu migangeni a ku tsatseni ka xitshungu a ku va xi tsutsumela mintirho leyi mahungu lawa ma tivisiwile ka Matsolo hi murhangeli wa mintirho ya vubalisi hi xiyimo xa tiko Arnaldo Magalhaes fumeni ka nhlengeletani ya uchumu na ntlhanu na kanharhu yi landziwaka edorobeni la ka Matsolo
3: nós estamos com agora uma campanha integrada também com a identificação civil do registro e faz o seu DI. Temos mais ou menos para o alcance 3 milhões de registros. Termos percentuais que a 30% estamos. Todas as províncias estão, não temos Nampula, Niassa, praticamente todas as províncias estão em simultâneo. Com números, bons números. Desafios temos que ver se conseguimos chegar mesmo até lá ao ponto mais recôndito para abranger todo cidadão. Estamos com Previsão que até 2030 nós tenhamos todo cidadão moçambicano registrado. A nossa meta é essa, que todo mundo esteja registrado.
2: Loka kombisa secretário de Estado wa xifundza nkulu Maputo, murangeli wa mintirho ya ta vululami ni ntirho wa xifundza nkulu Maputo Ilda Tembe, a tiyisi leswaku xifundza nkulu lexi xi ta mahlweni ku tirha, a ku va xi tshindzeta mintirho leyi kusuhi ni xitshungu kun'we ni ku va ku kumiwa tinhlayo ti vekisiweke.
4: Queremos reafirmar a disponibilidade como representação do Estado na província de continuar a trabalhar com o setor de registro notarial, criando melhores condições para que os serviços estejam cada vez mais próximos do cidadão e respondam às exigências de uma província em transformação.
2: Murangeli wa mintirho ya ta vululami ni ntirho hi ximu xa xifundzankulu Maputo Ilda Tembe na vulavula hi ntirho lowu landziwaka enkongometweni ya ku va mintirho ya vubalisi bya mapasi ya vumunhu yi nyikeriwa hi tindlela tinene kun'we ni ku va yi tshindzetiwa kusuhi ni xitshungu.
0: Veronica Sidumu swilo hi ta vulavula hi tihi mintirho ya ta wuyenzi hi ta lavetela Stelio Manyisa. Stelio Manyisa kumeka dorobeni ra ka Matsolo. Stelio ri xile mahungu makulu mayelana ni siku leri ra ta vuvhakachi hi ximu xa matiko ya misava.
5: Hi swona swi basile kutani hikwalaho ka mhaka leyi tinhlari ta ku hambanahambana ta swiyenge swa ku hambanahambana swi lelaka ni ta ntumbuluko ni vuvhakachi swi hlanganeke kwala ka wun'we ka mimiti ya vuyamukeli bya vayeni lana munisipio ka Matsolo a nkongometo ku va ku kumiwa tindlela tintshwa ta ku va xiyenge lexi xi tlakuxiwa dorobeni ra ka Matsolo ni hi ximo xa xifundzankulu Maputo. Nhlengeletano leyi hi nga ka yona kwala dorobeni ra ka Matsolo yi tirhangeliwa hi president wa munisipio Julio Mparu ku loyi a yimeriwaka ku nge khale kwala ka muti loyi hi nga ka wona kutani ku laveteliwa matshamela ku va hikwalaho ka mintirho ya ta vuyenzi ni ta ntumbuluko ku koxiwa kumbe ku koliwa timali leti ti nga pfunaka a ku fambisa mintirho ya ku hambanahambana leyi munisipi yi tsimbeke ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa ku tlakuxa ta vuyenzi xiyimo xa munisipi lowu kutani ku kumeka vadyondzi ka nhlengeletano leyi ku kumeka vayimbeleli ku kumeka nakona kutani swiyenge tinhlari ta swiyenge swa ku hambanahambana na nkongometikulu kutani i ku patiwa mavonela leswaku vatiko ri hluvuka ka xiyenge lexi ta vululanga ndzatikwawo.
0: Ingomo Stelio Manyisa yo nhlengeletano leyi endleke ka nkarhi lowu Matsolo nga ka matshamela wa ha ya kona ri xi njhani doropeni ra ka Matsolo?
5: Matsolo a xi a hi maendlela manene madyambu ra tlhava ku komba leswaku ku ta hisa namuntlha nako kutani a hi nge hingi ya vanhu ni mimovha leyi tolovelaka ku va hi vona laha ntsindza ka doropa ra ka Matsolo hi leyi ha yi vonaka ku ta fika sweswi. Maphorisa na wona ma kumeka lama ya vanile eka tindhawu ta ku hambanahambana a nkongometo i ri ku va ku vonisiwa timhaka ta mafambiselo ya mimovha switarateni hi timhangu ti dlayeke vanhu masiku ndzhaku xifundzankulu Nyambana Zavala ni tindhawu tin'wana ta tiko kutani maphorisa ma pasile ku yengeselana lomu ka ti ka maposti lawa ma kumekaka ka wona na ku pumbiwa matshamela ku ku endleka timhangu swin'wana leswi vonaka i ta vuxavisi xiyenge xa ta vuxavisi xa tirha makontintori mabaraka hinkwaswo swi pfulekile swa tirha hi tindlela tinene ku vona ku lava ku hlaya swaku vutomi laha ntsindza ka doropa ra ka Matsolo hi lerinene mixona namuntlha ku ve ni mpfumelonyana kambe a swi ta ta ka nkombe wu hantli wu hangalaka mpfumelo a jambu ra tlhava ku hava ni marefu ka lowu nkama hi vulavulaka tshemba leswaku hi ku famba ka siku ku tlhava loko ka jambu ku ta ha ku engesela poke hi nga ka Malanga xihomiso lexi xa xitaka Albertbau.
0: Ingomo Stelio Manyisa hi khensile hikwalaho ka mahungu lawa henhleni ka ku tlangeliwaka siku ra ta vuvhakachi ri tlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi ya tshulela makumu ka xiyenge lexi kambe ku vula leswaku murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli namuntlha a rhangela ntirho wa ku nyikeriwa ku khanguliwa xibedhlele xa le Pikoko a xifundzeni xa Bohwana ndzhaku ka ku va xi yakisiwile xi va nakona ku tlakusiwa xigava xa muti lowu wa Dawudawu. Ntirho lowu karhi wu endliwa na ku patsa swiyenge swo hambanahambana ni vakombisi va swiyenge swo hambanahambana swa mfumo lomu wa xifundzankulu Maputo na mi ni swiwubyana swo hambanahambana leswi swi tirhisanaka ni xiyenge xa Wudawu lomu a xifundzankulu Maputo. Manjalo gimeta shenga shama hungu nzeni kano loko gingiri kama putu. Hita kumana masu madaka juwa kina vilangulu. Mkwa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: MTG, emissor provincial de Maputo, e me achegam porque na 1008 kHz, FM 102.3 MHz. De quando já Moçambique, ele é cá 13 horas, Varjan Jovem Guicete, a Ingeleni, Inxicane, Maputo.
2: Inxicane, Maputo. Não conheço, mas jogo é assim, a chifre de Jancolo Maputo.
3: Enxigani muganga wa piko kwa shifunzeni sha buwana huu ya mkela shibajela nzaka kubabna shi ya kisuwili shi wa shi tlakusiwa ashi gava na muntla kutangiliwa asiku ra kuvonela tambela ya kumintiru ikuli kari enjwa shifunzeni sha mara kwenye usungula nungoloko enxigani maputu wana muntla eleka asiku ra 24 kanzati ka 2026 mina Alberto Paulo kungana Afonso Magule huingisebzi nene. Oyo ka nungoloko enhlikani maputu wa namuntla hi sungula manungoloko lowu leyi a xifundzeni xa Buwana namuntlha ku yamukeliwaka muti wa tawudawa mugangeni wa Pipkoko i muti lowu u khanguliwaka ndzhaka ku va u yakisiwile u va u tlakuxiwa xigava a Pipkoko. Ku na mutirikulori Rigobert Xisano enhlikani.
4: Inkomo vaengisetiva Radio Msambiki na kunene ni yangulani haleno a bairo Pipkoko bairo leri namuntlha ri ni njhovo ya ku yamukela a xipiritana xitshwa na ku yakiwa xipiritana lexi ntsako xa ku sungula a xa ha na matshamelo ya manyendli na hlaya hi xilungu va lexi tano xitado vasado hi degradação xi ni maraxa ya manyingi a swa ha naveleki ku tirhela ka tindhawu ta ku fana ni leti kone mfumo xo leswaku swa yantshwa ku tirha ni vaparticelo para va yaka a xipiritana xintshwa xi ni maservhisi hinkwavo lani a bairo Pipkoko lani mi swi tiva swaku a bairo leri ri kusuhi ri kusui ni vila municipal de Boa Antiga, rinze ni kama unisipi baji, rikama kilometra kukula 4-5 kilometros a vila municipal. Kankarlo antirulo wa kukangula aspetani lichi, urangiru itatana governador Manuel Tuli akumekalani na ashukotela ajitsungu kwa ashitirisa kake vatirina wana vatirina kashpetani lichi vatira vanga kumbe atimale kava paciente kumbe utente shiva buyalani ka xipitana lexi a maternidade ya kumeka kalani namuntlha va ta yamukela 5,000 va vamamana i hweti ku ta yamukeriwa 300 ya maparto ka nkarhi lowu na mamana wa muganga lowu representanti dajimaji lani a bairo Pipkoko a nga ta bala vito ni marito ya nga na vona mayelana ni ku yamukeriwa ka xipitana lexi.
5: A vito e mina Rosa Maria Dulce, a kuyamukela ka xipiritana lexi ku tsaka swinene porque a vamamana va hlupheka hambe xitshungu kwalikere a va xi hlupheka hikola ka ku famba va lava xibedhlele. A xibedhlele xi akiwile ina malembe ntshaku maxoki a xibedhlele lexi nga kona xi onhekelelini se ku kumeka leswaku ku xibedhlele va cinca leswaku va huma hala ka ku tenderiwa va nghena ka tiyindlu leti ta ku nga ha tshama a va tirheli nga va infirmero ja va infirmero va kuma va nga na ka ku va tshama a matirhelo ya kona ya le ku va tirha va muka porque lomu va nga ha tirhela kona hi lomu ka ku a ku tenderiwa xitshungu ja eka ku yamukela ka xibedhlele namuntlha xitshungu xa ka Pipkoko xi ni ku tsaka swinene hi tsakile swinene va nga ve va endlela hina ntsena kwala mugangeni a va haxi ni ku famba va pfuna vambenyani va makwavo lomu xibedhlele lexi a ku tenderiwa ngopfungopfu vamamana lava va ku phuluka leswaku a xibedhlele xi ve kusuhi ni ku a xibedhlele lexi xi tendera vanhu va vanyingi swinene xithevhela tenderiwa kola gegege hambi va vhila va Bohwani va tshika a xibedhlele xa hala va buya va tenderiwa haleni ja lexi hi xi kombelaka ka nkarhi wa sweswi a hi kombela leswaku pelimeni xi ve na mainxpera lana xibedlela a yindlu leyi va yi hlayaka swaku i mainxipera leswaku a vamamana lava ku kazateka hi ku dya ku phuluka va ve ni lani ka ku nyimela kona ku sa va hlupheka swinene ngopfungopfu vamamana lava ku biha hi xithevhele va hlupheka va phuluka ndleleni vhela ku va tekiwa hi yini hi mimonta ku sa ku na mimovha ya kusukela hala praleni ja a monta lowu kumekaka wu le fasile para ku ve ni ku wu tlhasisa vamamana ja wa vona mamana lweyi wa ku a jezi a bolsa lira bentarile a n'wana a la ku huma tinyaki va mumanya ka xithuthuthu a zi ya humelela la ja hi ni ku tsaka swinene ka ku yamukela xibedhlele lexintshwa a masala lawo mantshwa ku sa xibedhlele xa khale maji hi ve ni maedifisi laya ya nyuwani lexi fanekelaka hi ku ve hi makhoma hi lirhandzu a maedifisi lawa hi ma tirhisa ha hombe hi va hi ve ni vigilancia ka wone para ma ta kuma ku ma teka nkama wa ku leha swinene na hi ma tirhisa khani mambo
4: lani nakona a murhangeri wa xifundzankulu Maputo a kombela nakona swa ku mu nga suseni swipfalo mu nga suseni majanere mu nga tirhisani kahle ku ni marito mahlaya swa ku leti tiyindlu leti ti susiwile magradi sweswi mi nga ta yexa para mun'wina va guarda va xipiritani
3: mhungu ya kusukela xifundzeni xa Bohwana lomu ku namuhla ku khanguliweke a muti wuntshwa wa Matawudawu muti lowu u yo yakisiwa wu va wu tlakusiwa xigava emugangeni wa Pikoko swoswo hi suka a Bohwana ya vulavula hi Tawudawu mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo namuntlha a karhi a yamukela a vatirhi va xiyenge xa Tawudawu ntirho lowu nga karhi wu endliwa dorobeni ra ka Matsolo ku na Stelio Manyisa. Stelio enhlikani.
6: Xikani Alberto Paulo mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo ta tiya vatirhi va mafarmasia leswaku va nga tisipeti ka vuyivi bya mimirhi mhaka leyi ya ka yi vulavuriwa nakona ya ta yi voneka ka tindhawu ti nga ri tingani ta tiko ra hina Enrique Sponges a va ta tiya vatirhi va mafarmasia ni titlhari ta vudayi hi ku tala ka tona a xifundzankulu Maputo leswaku ti ya mahlweni hikuva ti tendera xitshungu hi ndlela tinene a ku va xitshungu xa hina xi va ni vutomi lebyinene nambileswi mavabyi ma humelelaka na ma nga koteki ku va ma tsumbuliwa kambe loko ma humelela kumbe loko ma tiviwa tinhlari ta vudayi Bonxesa lava leswaku tinhlari leti ti hatla ti hlamula hi ku nyika mimirhi ku bula ni ku twisisa leswi a xitshungu xi nga na swona kumbe mavabyi lama nga tshukaka ma tumbuluka poke yi nghenaka ka nkama wa malanga hikwalaho ka xivumisi ni muvu lowukulu wu taka Bonges ya lava leswaku tinhlari ta vudayi ti vonelela hi ku vanhu va nga tshuka va humelela na fani mavabyi ya xikhumba ni man'wana mavabyi ma nga tumbulukaka hikwalaho ka muvu lowukulu ka masiku lama taka i marito ma siyeke ndzhaku ka timene ti nga ri tingani na a vulavulaka ka ku losiwa hi tinhlari ta mafarmasia hikwalaho ka ku tlangela a siku ra tona namuntlha ku veto tinhlari leti ti vulavulile ti byela mukombisi wa xifundzankulu Maputo leswaku tona ta ya mahlweni kumbe ti ya tivekisela ku va ti ya mahlweni ku seketela minawu ya ku hambanahambana leyi mfumo yi nga yi tsimbaka na yi kongoma ku na byalisa a matirhela ya xiyenge xa ta vudayi na hi nga si na fika lani kutani ka nhlengeletano leyi ha kumekile ka mintirho ya ku pfula a govela leri yelanaka ni ta vuvhaka xiximo xa munisipo ka Matsolo ntirho lowu rhangeriweke hi Julio Mbaruki loyi a siyeke marito ya ku tsatsiya tinhlari ti tirhelaka ka xiyenge xa ta vuvhakachi leswaku ti ya mahlweni ku va ti tlhariha ni ku va ti tirhisa switirho swa ximanguvana lawa a ku va ku tlakuxiwa xiyenge lexa ta vuvhakachi lomu munisipo ka Matsolo Paruki a game hi ku tsatsiya a valandzi va ntirho lowu lomu tikweni ni matikweni man'wana leswaku va tala lomu ka Matsolo va londzota a misava leyi nga kona a ku va va tisimeka va tirha ni ku nyika mintirho lavantshwa kutani hi leswi Alberto Paulo hi nga ni katsakanyelaka ka ntirho lowu hi wu fambiseke kumbe hi wu voneke kusuhi lomu dorobeni ra ka Matsolo.
3: Khani mambo Stelio Manyisa yana mahlweni ku va na ntirho wunene hi suka ka Matsolo hi kongoma swo swa xifundzeni xa Marakwene namuntlha ku yamukeliwe mintirho ya ku tsundzukiwa a siku ra ku ka rona ku khataleliwa ta mbeleko ya Marakwene ya kuma Veronica Sidumu. Veronica enhlikani.
7: Alo salamin kseti lwa rantseka ka wa emisor provincial de Maputo inspector geral wa ta vudai ximu xa tiko a vula leswaku ku voneke ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va lavetelaka a mintirho ya SASH yelanaka nakona ni ku va vanhu va lavetela tindlela leti va nga ti vhikelaka hi tona a ku va kuma tinyimba ta ku kala va nga ti vekisanga na nga hlawutelanga tinhlayo ya vulele leswaku kusukela lembe li nga hundza ku ya fika ka lembe hi nga ka lona a nhlayo yi khweli hi 11% leswi endlekile hikwalaho ka mintirho leyi endliwaka hi ximu xa tiko ka ku tsatsiya a xitshungu ngopfungopfu lavantshwa ni vatsongwana va xikola a ku va va landzela a mintirho leyi kota leswi ka masiku lawa gamu mintirho leyi ya kongomisiwa nakona swikolweni leswaku lavantshwa va kula na va tiva a mfanelo ya ku va va ti vhikela ku va va nga kumi tinyimba ta ku kala va nga ti vekisanga i ntirho lowu landziweke lana a xifundzeni xa marakweni lana namuntlha ku tlangeliwaka a siku la swipfalambeleko hi xiyimo xa matiko ya misava ntirho lowu rhangeriweke hi yena inspector general wa ta vudayi Norton Pinto a vuleke a marito lawa ka nkarhi wa sweswi hi ni van'we ka vadyondzi lava kumekeke lava tanihi laha hi vonaka ha kona va ti nyiketelaka ka mintirho leyi ya planeamento familiar i ya ku losa vulavula ka mintirho ya radio Mozambique kombela vito ku sungula
8: ndzi xile vito dzange mini Miguel Dia Xivungu dyondza Lagos amutheni ni ni decision student ni ta mi vulavula leswaku a planeamento familiar yo ku hlaya leswaku u dya tindlomi tingaki vana va ngaki ni nkama wu ngari swaku nakone va hi byela leswaku ku ni ma-method ya ma-contraceptive swaku i ma-preservative ma-implant i tudomas swaku hala nakona va hi byela leswaku a hi so vatsongwana va ni swaku koti va famba so mabada vi jove ku ti na yi kuta famba a nchumu xi xi lavelaka ku hala u nga chavi mazi ku mi vone va infermeri na vona va ni kota ti byinwi bya ku xonga va yi resebera hi maforma va yi tekeli dzandzu down a hi fambe ntshaxi va jove nga tshameli kusa yini futuro bya mtsuku a hi fambeni
7: hi swona kani mambi mitsatsi leyi siveke hi muntshwa mun'we leyi se a ngheneke ka mintirho leyi ya ku va a hlohloteliwa ku va a ti vhikela kumbe ku tivekisa ku langa nkarhi lowu a fanelaka ku va a nghena ka ntirho lowu wa mbeleko
3: inkomo Veronica Sidumuni ku tlangeliwaka siku leri ra ku hlayisa ta mbeleko hi xiyimo xa matiko ya misava yana Veronica Sidumu swo swi mahungu marungula leti yelanaka mintirho ya ku tsalisa a vatsongwana loko va velekiwile Veronica Sidumu
7: mintirho ya ku balisa mapasi ya ta munhu ni man'wana maphepha yi kunguhataka va ku fambeni ka lembe hi nga ka lona yi balisa kizi midlonjo ya vatsongwana hi xiyimo xa tiko a ku va leswi swi koteka xiyenge lexi xi karhi xi tirha lomu migangeni a ku tsatseni ka xitshungu a ku va xi tsutsumela mintirho leyi mahungu lawa ma tivisiwile ka matsolo hi murhangeli wa mintirho ya vubalisi hi xiyimo xa tiko Arnaldo Magalhaes fumeni ka nhlengeletano ya vuchumi na ntlhanu na kanharhu yi landziwaka edorobeni la ka matsolo
9: Nós estamos com agora uma campanha integrada também com a identificação civil, registrou e faz o seu DI. Temos mais ou menos para o alcance 15 milhões de registros, termos percentuais que a 30% estamos. Todas as províncias estão, não temos Nampula, Niassa, praticamente todas as províncias estão em simultâneo. Com números, bons números. Desafios temos que ver se conseguimos chegar mesmo até lá ao ponto mais recôndito para abranger todo o cidadão. Estamos com a previsão que até 2030 nós tenhamos todo cidadão moçambicano registrado. A nossa meta é essa, que tenha, todo mundo esteja registrado.
7: Loko a kombisa secretário de Estado wa xifundzankulu Maputo, murhangeli wa mintirho ya ta vululami ni ntirho wa xifundzankulu Maputo Hilda Tembe, a tiyisile leswaku xifundzankulu lexi xi ta mahlweni ku tirha, a ku va xi tshindzeta mintirho leyi kusuhi ni xitshungu kun'wana ku va ku kumiwa tinhlayo ti vekisiweke.
10: Queremos reafirmar a disponibilidade como representação do Estado na província de continuar a trabalhar com o setor de registro e notariado, criando melhores condições para que os serviços estejam cada vez mais próximos do cidadão e respondam às exigências de uma província em transformação.
7: Murangeli wa mintirho ya ta vululami ni ntirho hi ximu xa xifundzankulu Maputo Ilda Tembe na vulavula hi ntirho lowu landziwaka enkongometweni ya ku va mintirho ya vubalisi bya mapasi ya vumunhu yi nyikeriwa hi tindlela tinene kun'we ni ku va yi tshindzetiwa kusuhi ni xitshungu.
3: Hi va hi maendlelo hi kumeta a xiyenge xa namuntlha inhlikani Maputo. Namuntlha va ka hina mi ve na Alberto Paulo kun'we na Afonso Magole a ri nhlikani.
2: Inhlikani Maputo. Nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
1: Kanmu mswenene Alberto Paulo na Afonso Magulu kuveni mihlaseli majungulo mapfaka hi kamimbango ya ku hambana hambana ya xifundzankulu Maputo. Hina 3:06 xa ka kunene nongolokulo wa matshungula hi lowu pfuleke xiyengele xa mintirho lexi kutani xiteketeki 3:00 xi ta ka fambakana xona ku hlasaka sweswinene na 16:00. Xi kungale khale hi ta n'wi tlhasela mavonelo yo yenta kasi 3:00 xa vanhu matshungula nhlikani 14:05 xitiviso 14:10 xi mi tlhasela madela ni vutomi byinene kuku 14:30 xi biya nkambi ya vhiki hi 15:00 xi phinda majungula nhlikani 15:05 xitiviso hi 15:10 xi hambanisa vunanga ku hatlhisa kusuhi swinene na 16:00. N'wi pangaratiwa NAB lan'wi navelelaka vuyingiseti byinene bya mintirho yeswo ale nhlikani lowunene wa vumune wa namuntlha siku ra 24 ka Setembro 2026 siku leri tirhaka kunene hinkwebyi bekisaka ku ve ni hi khalutisa hi tindlela tinene siku ra mundzuku siku ra 25 ka Setembro siku leri ku nga vumbiwa a mintamu ya ku lwa ni vukolonyi bya maputukezi lomu tikweni ra Mozambique. Xileswoko hinkwerhu ha rhambiwa ku ve ni hi tipatsa ku ve ni butswana ku ve ni kun'we hi kombisa ku tshava kwerhu hikwalaho ka ku khalutaka siku leri. Hina 3:07 xi amukela ni maloselela yeswo hi ndlela ya vunanga lebyini.

0: Jokshongo Shinene, Hingelik Jone, Ichile Shaku, Hit, Jakela, and Shoka Makaizu, Kutani, Mamana, Tatana, Nanyana, Mingapoka, Ashitramo, Mikumega Kusui, Inish Koma, Sheno, Akuma Mikumaletin with the Lakana Tone, Kan Shoka Maka, Yesu. Informera Marlene, I tulela ka kuva hi vonelela mamana ku fambeni ka nyimba. I byini lisima bya kuva mamana a voneleliwa ku fambeni ka nyimba. Kuva kusukela ni tiva swa ku ni nyimba ya dosh kumbe 3 meses. Ni encha yini a kuva ni ti vhikelela mina ni ma ni vhikelela ni n'wana a kula hi tindlela letini.
1: I like to
0: Kunene I makaya lisima ngopfu swinene. I famba xipiritana ni tihweti tingaki. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Kutani I ntwini leswi n'wina mi swi encaka njhani ka ku va mi hi vonelela hina loko hi ni makhuzi ku va hakanyinga mina ni nyoxile mina na papayi a kaya ku va hi ta yamukela xihlangi la ni ndyangwini kambe vanyingi va tshama do primeiro a 9 meses lava nga tshamanga va ya xipiritana.
1: Now why is some of the money and why? And I'm gonna ask you to come to the house because I will tell a say, laugh, whom one of the other. So I will tell you something and I will ask you as the day. Look, now I give my name, but you're not going to say that.
0: Kunene I maka yalisim. Utani, he she ni a shizalanga yalisim swinga shukaka. She humelela loko. Ninga yanga ne apuza mavasina, ni puza ama salferoso. Ni swin'wana leswi swi landziwaka xipiritana. Yini mhangu laha ka mamana loyi a nga ni khuzileti?
1: Loko u tlhelaka seni xipiritana a ku pfuleni ka fixa, sendzi ku ambiwa mayizana. A mayizana ya yena, ku ambiwa mayizana lama na maite ya masisi leswi a swi tli ni efe sound leswi matekaka na tona. Na ku kondza ve na lona a wu tini ni ndzaka yena. Se loko ku ve ni a mavabyi lawa, loko na wu ni nyimba yi nga swi tsumbuli hi ku a wu yanga pesi.
0: Kunene mhaka ya nkoka. Infirmere yi nga yi hlamuxela hi ku ni ku hambana ka masalferozi lawa hi amukelaka xipiritana ni lawa ma xavisiwaka pharmacia. Xana ku ni ku hambana laha?
1: Ku ni ya ku hambana ku ni salferozi so ku ni salferozi ni acidifoli.
0: Okay. Hina va tinyimba hi amukela wini wa kona?
1: Salferozi ni acidifoli. I ki ni na lin'we maxi ku nga ni doxa makina i ki ni na lin'we leyi nga ni doxa ma kombisanzweni ta lowo.
0: Okay.
1: A ku matirhela doxa wa minchuma ku ma tisa marhambu ya n'wana ma tlhela kambe ma prevenela ku yini a ku ve ni anemia.
0: Kunene I mhaka ya nkoka ya dontshwa leni vamamana kuva hi vene ku ti vonela ngopfu swinene kambe ja n'wini va xiyengele xa wudawu mi hi pfuna ngopfu swinene hikuva ku ni vamamana lava kalaka va nga na matshamele ya ku va va xava a michikitelo handle ka ku va mi hi dyondzisa ku va mi hi pfuna ku va nyimba hi tlhasa a nono meji phuluka hi tindlela letinene ma hi yavela a michikitelo i byinelisima bya ku vamamana hi amukela mu hi nyika michikitelo loko ka nyingi va le munhu alinyimba a ni ta famba ni ta phakela michikitelo kambe a teka michikitelo gama jaha a ya xavisa i nga hi tlhamixela infirmela
1: a ku nga na ku hi nyikana a marede michikitelo makamu hi ta kota ku prevenira a malaria hikuva malaria i mama kuma makulu ngopfu ka wansati loko a ve ni yena hikuva loko za mama no ve ni malaria i ta prevenira n'wini ni n'wana malaria a n'wana nga mi kuma na valendzini ka tiimanani wa yena ku tshinyikela ka marede michikitelo makamu ku teka marede va phakelisa va xavisa va teka va mbona a makhofu masin'wini nampo hi mali senge tisareli loko bya wu nyikiwa redisibedele ekisa tiva swa ka redeyinyikela ka loko i ta n'wini ku vekelela maautomi byakwe ni bya n'wanako
0: kunene xa lisima xin'wana lexi nga na xona a ku va hi byela ku va vamamana na vona va ti vonela ku fambeni ka ku va hi bekisa mamana ka nkama lowu wa ku beleka
1: ka ku vamani va nga tshuki va luza amapeni senge va famba sempe loko vo zamari va marikara siku ka fixa efambeni xibedhlele a nchumu xibele lexi ni thaka xo a masati wa nyimba a nga ni kwalikeri makinini kwalikeri xitsongotsongo lexi u xi twaka senge u pandza u ya maternidad nambe ho twa nhloko famba maternidad hi tlhela futhi vamamani va tinyimba va teke va tshama nkama ni nkama hi ku kuzetela mati hikuva mati ma pfuna ni ntamu swinene kwalikeri nchumu lexi va xi twaka tenge tambe hi tema a matensamu hikuva tensela le mavabyi lawa makulu ngopfu swinene ka vavabyi lava tinyimba tenge va pumba stress va tshama na va le kalmu va humula ku holovaholo va tiva kuyimelana na kaya va tlhela va dya hinkwaswo leswi va xi kumaka swona kuni kuva va teke va va nyimpfuni leswaku a ni va ni nyimba lexangati lexangati lexangati kodi u dya swini wena lowo hamba muchumu leyi himani va tikurendi loko u tshuka fleke mafurha umtshoko hi mafurha swi ni ka tshanga fleke mazumane mazumane wa swihlawu kati i nga tiki ku dya hikuva malimeni hinkwawo lawa ma nga kona lomu hi nga kumaka lomu i ma important ntamu ni mafuri a tibanana dash wa tikuma phebazana uma swa tibanana dash lava njhela dash se mi ndimburile ku nyanyile hinkwaswo hi dya tihlansi hi dya makhofu hi dya a tihuku a maswakudya hinkwaswo swi fanareka hinkwaswo swi dyilela ku na leswi swi tsindzisiwaka xoho swi most important
0: hi tlangile ngopfu swinene infirmera Marlene Sidumu lweyi kutani a hi dyondzisiki swinyingi xilaxo vamamana hi nga dyivaleni ku va hi ya pezo hikuva hi leswi swi nga ta hi seketelaka a ku va khuzi dyivaka matshamela manene kumbe n'wana ndzeni ya swi kota ku va a kula hi laha swi dyelekaka kone nakone hi landzelela swileleto swin'wana ni swin'wana leswi kutani hi siyeliweki swone haleno ha infirmera Marlene namuntlha swa dyingana hi makola va n'wi lela Joaquina Vilankulu na Afonso Maguli va ngo tata
2: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela dana hi ndlela yinene.

Hodi mintsi tokoranzaka kwezela karhlikana nwana ka mintiro ya Radio Mosambiki Misoro Provincial di Maputo tani ntolova ya tolofu yankarlo hilavatilangwa tinleta kuva hi pangalatana wena kola ka mintiro ya xitichi xa wash mupangalato wena minkarhi hinkwayo rito ri lumba David Ntimana lavulaka oyohoyo. Namuntlha hi tsutsuma hi kongoma khale ka Lorenzo Marques namuntlha a nga doropeni ra ka Maputo leswo le Luis Cabral. Imani ka siya ka mkuma Luis Cabral. Yaya kuma jara matevula ka ndyangu wa ka Nsimbini. Enoch Jaime Nsimbini. Kumbe Gabar Mabote. Lwaveluka siku ra 10 ka Agosto wa 1957.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Metafil Limitada. Hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank, doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731, kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada. Ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial Maputo, mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Governador wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tuli, namuntlha khangulile xibedhlele xintshwa Bairo Pikoko, munisipi wa Bohwana xifundzankulu xa Maputo. Xibedhlele lexi xi siva xin'wana xibedhlele xa ku guga lexi se a xi nga ha na matshamela ya ku yamukela timbabyi. Xibedhlele xi khanguliweke xi kumeka ka mpfhuka wa 1 km ku fika ntsindza ka xifundza xa Bohwana, mhaka yi humelelaka ku ta pumba mpfhuka wa ku famba timbabyi ku ya fika xibedhlele. Nkarhini wa kona, governador wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tuli, a kombelele xitshungu ku va xi hlayisa xibedhlele xintshwa ni ku va vatirhi va nga tingheniseli ka ku koxa timali ta handle ka nawu ku va timbabyi ti tenderiwa hi laha swi lavekaka ha kona. Namuntlha ku loseriwa siku ra tintlhari ta Farmacia, lani hikwalaho ka swona sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo, Henrique Xibongese, a tshinyaka vatirhi va xiyenge xa tavudau va mafarmacia ku va va nga tingheniseli ka ku jikisa mimirhi swibedhlele ni mafarmacia. Mhaka leyi vonaka ngopfu ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko, tanihi ku vula ka Henrique Xibongese. Stelio Manyisa.
1: Henrique Xibongese a vula leswaku tintlhari ta mafarmacia a ti tirhi ti landza ntirho wa tona ni ku yamukela timbabyi eku na byaleni, va tendela xitshungu hi laha swi fanekelaka ha kona ni ku va va hlengela ku va vutomi bya vayakitiko i ri lebyinene. Bonges loyi a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano leyi a veke na yona ni nhlangano lowu pasaka tinhlari ti fambisaka mafarmacia hi ximo xa xifundzankulu Maputo, a patsini ku vula leswaku a nyimela nhlengelo wa to tinhlari leti ta tavudayi a ku va ti hlengela ka mintirho ya tavudayi leyi fambisiwaka hi ximfumo.
0: Nan'wana ka mintirho ya ku balisa mapasi yi ni makungu ya ku balisa xipimo xa 15 milioni wa vatsongwana tikweni hinkwaro. Mintirho ya ku balisa mapasi yi karhi yi bula ni vanhu migangeni a ku va va tiva hi mfanelo ni risima ra ku balisa vatsongwana. Mahungu lawa ma humaka murhangeli wa mintirho ya ta mapasi hi ximo xa tiko Arnaldo Magalhães ka nhlengeletano ya 13 yi endliwaka doropeni ra ka Matsolo. Mapolisa transit wa xifundzankulu Maputo ma vula ku va a ma nga tsetseleli lava va nga ta kumiwaka na va nga xiximi minawu ya ta mafambelo manene switaratwini. Kani vachayeli va mimovha ni switututu lava kanyaka minawu, tanihi ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ta mafambelo manene switaratwini ka vupolisa bya xifundzankulu Maputo. Zenovela tlhamuxelile leswaku vachayeli va mimovha se va yi tiva minawu, kambe leswi ha salaka i ku va va yi landza leswaku va nga khatisiwi. Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa Amerika N'walungu kun'we va tirhisa xipimo xa 40 milioni wa timetical ka ntirho wa ku nyika xifihlulu ka vatsongwana va swifundza swingaruswingani swa xifundzankulu Maputo. Stelio Manyisa.
1: Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender, kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle, wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka usiwanini. Projeto leri ri kongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolwe swa swifundza swa ka N'wamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa 5 wa malembe na rin'we, na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Ku khanguleni ka projeto leri wa unharhu lweyi a xikola Basika di Nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana i ku vekisa vumundzuku bya tiko.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya emisoro provincial Maputo. Rinzani ya ora ritaka.

16 horas e 5 minutos. Kunene muni se tukura nzeka lexi i xiyenge xin'wana xi sungulaka nkarhi wa madyambu na i nga ta xi teketaka ku ya fika kusuhi swinene ni nkarhi wa 19 horas xi 30 minutos i nkarhi lowu nga ta va ka hi kuma Jornal da Noite, interessando na Antena Nacional. Garo Pangletano Mintirio e a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Aí, comilite.

Ndzi sasitori xi 18 minuto xi ta ni levuleke kona leswaku xiyenge lexi sungulaka nkarhi lowu madyambu xi ta famba ku ya fika kusi swinene dzana vhyora xi 30 minuto tiva leswaku ku landza ta va yi pangalata hi vunanga bya ku hambanahambana na yi kongoma kusi swinene na ndzi sasitori xi nkarhi wolowo yi ta tlhela rhamba Robert Mdlovu ku va yi tisela mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputsu i ndzi sasitori xi 10 minuto yi ta va yi kuma nongoloko a yi dyondzeni dzoitori xi kuma nhlawutelo wa marungula i dzoitori xi 15 minuto xi tlhelaka vunanga bya Mosambiki na yi kongoma kusi swinene na dzana vhyora xi 30 kasi na dzana vhyora xi nkarhi lowu nga ta va ka hi kuma matimu ya siku dzana vhyora xi 15 minuto xi kuma letelaka ni mintengo ndzhaku i dzana vhyora xi 30 minuto xi kuma journal da noite yi tirhisana na antena national nkarhi u nga ta kotlanaka ni ku va hi ba mandla i tlhelela ndzhaku David Ntimana n'winyarito la ku pangalataka ka madyambu ya namuntlha kwala a emisori provincial di Maputo la hi navelaka leswaku mintirho ya hina ya siku ra namuntlha wa wumune siku ra 24 ka Ndzhati a nga September 2026 hi ku fikela kwatsi kwihi na kwihi la u nga kona loko hlawulile mintirho ya hina ku va kota ku va ku pangalatana na yona nkarhi lowu madyambu i nkarhi lowu kunene ntalo wa vanhu va humaka emintirhweni va kongoma makaya hi vupeswapeswa van'wana va suka yi le mabazara se va lavetela tindlela ta ku va va kongoma emakaya ku va va lulamisa tin'wana van'wana va huma hi le swikolweni van'wana va ya kona van'wana va kongoma emintirhweni kambe va lavetela hinkwayo tindlela ta ku va va kuma mimovha ya ntleketlo van'wana va le ka mimovha ya vona na va lavetela hinkwayo tindlela ta ku va va kongoma lomu mbilu xifaka ku va va fika kona na swi ri xitano i nkarhi wa ku va hi ku minkiseto ku rhandzeka wena muchayeri wa movha xixima ta mafambelo manene eswitarateni hikusa i vanyingi vanhu va lahlekeriwaka hi vutomi hikwala ka ku va u nga xiximi ta mafambelo manene eswitarateni ngopfu wena muchayeri wa xithututu lexi tleketlaka vanhu tsundzuka leswaku a vutomi a ri na xipelo wa nyaka n'we ntsena. This is already 11 minutes.

Hayi khona iyazariyeje mashaba loka kwa hayi khona netlela na ku tlhanya nhloko siku rinwana rinwana ko sa leswi ni muendlela ka swona ntukulu lwi anga swilava nga lavi mhlata nga lavi ntsumbula anga lavi nchumo hambi hi madledlela manene lawa hayi khona fanele kwa siku

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo, mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Governador wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tuli, namuntlha khangulile xibedhlele xintshwa Bairo Pikoko, munisipi wa Bohwana xifundzankulu xa Maputo. Xibedhlele lexi xi siva xin'wana xibedhlele xa ku guga lexi se a xi nga ha na matshamela ya ku yamukela timbabyi. Xibedhlele xi khanguliweke xi kumeka ka mpfhuka wa 1 km ku fika ntsindza ka xifundza xa Bohwana, mhaka yi humelelaka ku ta pumba mpfhuka wa ku famba timbabyi ku ya fika xibedhlele. Nkarhini wa kona, governador wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tuli, a kombelele xitshungu ku va xi hlayisa xibedhlele xintshwa ni ku va vatirhi va nga tingheniseli ka ku koxa timali ta handle ka nawu ku va timbabyi ti tenderiwa hi laha swi lavekaka ha kona. Namuntlha ku loseriwa siku ra tintlhari ta farmasia, lani hikwalaho ka swona sekretari di xitadi wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibonjese a tshinyaka vatirhi va xiyenge xa tavudau va mafarmasia ku va va nga tingheniseli ka ku jikisa mimirhi swibedhlele ni mafarmasia. Mhaka leyi vonaka ngopfu ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko, tanihi ku vula ka Enrique Xibonjese. Stelio Manyisa.
1: Enrique Xibonjese a vula leswaku tintlhari ta mafarmasia a ti tirhi ti landza ntirho wa tona ni ku yamukela timbabyi ekuna byaleni, va tendela xitshungu hi laha swi fanekelaka ha kona ni ku va va hlengela ku va vutomi bya vayakitiko i ri lebyinene. Bonges loyi a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano leyi a veke na yona ni nhlangano lowu pasaka tinhlari ti fambisaka mafarmasia hi ximo xa xifundzankulu Maputo, a patsini ku vula leswaku a nyimela nhlengelo wa to tinhlari leti ta tavudayi a ku va ti hlengela ka mintirho ya tavudayi leyi fambisiwaka hi ximfumo.
0: Nan'wana ka mintirho ya ku balisa mapasi yi ni makungu ya ku balisa xipimo xa 15 milonge wa vatsongwana tikweni hinkwaro. Mintirho ya ku balisa mapasi yi karhi yi bula ni vanhu migangeni a ku va va tiva hi mfanelo ni risima ra ku balisa vatsongwana. Mahungu lawa ma humaka murhangeli wa mintirho ya ta mapasi hi ximo xa tiko Arnaldo Magalhães ka nhlengeletano ya 13 yi endliwaka doropeni ra ka Matsolo. Maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo ma vula ku va a ma nga tsetseleli lava va nga ta kumiwaka na va nga xiximi minawu ya ta mafambelo manene switaratwini. Ka ni vachayeli va mimovha ni switututu lava kanyaka minawu, tanihi ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ta mafambelo manene switaratwini ka vuphorisa bya xifundzankulu Maputo. Zenovela tlhamuxelile leswaku vachayeli va mimovha se va yi tiva minawu, kambe leswi ha salaka i ku va va yi landza leswaku va nga khatisiwi. Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa Amerika N'walungu kun'we va tirhisa xipimo xa 40 milonge wa timetical ka ntirho wa ku nyika xifihlulu ka vatsongwana va swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputo. Stelio Manyisa.
1: Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender, kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle, wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka usiwanini. Projeto leri ri kongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolwe swa swifundza swa ka N'wamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa 5 wa malembe na rin'we, na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Ku khanguleni ka projeto leri wa unharhu lweyi a xikola Basika di Nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana i ku vekisa vumundzuku bya tiko.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo, rinzani ya ora ritaka.

Oyo, mata, kunongoloko ahi donjeni la nemisor provincial de Maputo. Kutani yibuyamfukeni kuta doka dokisani hileswi khumbaka amahanyela ya hini lavatsongo. Namuntlha ka timinete ti landzelaka n'wi ta va na Tomas Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu kun'we na Zazana Fatima Vidada nga u lulamisi hi ndlela ya xiradio. Sweswi yamukela maloselayezu hi ndlela ya vunanga lebyi bya ku nyuxisa swinene.

0: Isonto inkomba 10 horas na 30 minutes niwo sasho kupinda inkomba 7 horas 30 minutes pangaletana kumwe na wani kunongoloko a hidonzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, donzeni.
3: Vadzanziwa vayingiseti ave vunanga ledri dra kunyoshisa swinene dreambi wiki ha malume ubaka loko aku arvunanga dra kushonga swinene lowu inongoloko a hi donzeni kole emissor provincial de Maputo hi 102.3 FM loko kumeka kolo xifundzeni xa Kamatolo kumbi 90.0 loko kumeka Ponta de Ouro coma 923 KTMT kumbi www.rm.co.mz. Mungano, na muncha hita juntetela mintamu, hita kanele, hiti maka imaka leyi ya nkoka shinene yikumbaka mas kondutas. Kumbi leshivange tindlela ta kuhomoloka njeni kahini lava tsongo. Imaka ya nkoka shinene leyo. Na muncha inavela kutiva leswaku angave shini leswi swi encaka ku va hine lavatsongo hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka. Ingave mani loyi a nga ni nandzu loko hine lavatsongo hi va hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka. Angave hini lavatsongo kumbe vuka mavokweni wa vatswele. Mata wa swi tiva leswaku hine timfanelo impela nakone hine tinsinsinselo phe. Hine nsinsinselo wa ku nyika alisima vatswele vesu. Ku va respeitara, ku pfumela loko hi zumiwa, impela. Hi xona leswi swi endlaka ku va hi ve vatsongwana va lisima ngopfu swinene. Ha xi vona leswaku ku tala ka vatsongwana van'wana a va swi zandzi a ku nyika a lisima vatswele. A va va respeitari loko va zumiwa. Va ti vona nge vo xanisiwa. Nakone, ha swi tiva leswaku va kone lava va ku va respeitara vatswele va va nyika lisima i hikola ka lexo hi zandzaka ku vulavula na n'wini mungano hakanyingi namuntlha hikola ku ta nyikana swileleto swa golide ehleni ku mhaka leyi hikola ku va hi ta pfunana hikola ku va hi ta nyikana madzingu ya ku va hi malandza kutani hi ta kuma ku cinca mahanyela lawa swoswi i nkama wa ku va hi kuma a mazito ya vamata va xifundzha nkulu Maputo vone va nga khanela swinyingi ehleni ku mhaka leyi ya namuntlha yi paluxaka leswaku i ncwini leswi swi endlaka ku va hine lavatsongo hi va hi kula na hi tipetile ka tindlela leti ta ku homboloka loko hi vulavula hi tindlela ta ku homboloka mungana hi vulavula hi tindlela leti ta timbange ta majala a tindlela leti ta vudyambani tindlela leti ta ku enca ku va hine hi nga fambi ha hombe. Hi nga respeitari vatswele hi famba usikwini na hi encetela leswi swa ku biha. A nga ve nxwini leswi swi endlaka ku va hine lavatsongo hi kula na hi veni amahanyela lawa. Kambe hi mani loyi a nga ni nandzu henhleni ku leswo. Hi nga ve yena loyi mutsongwana kulaka kumbe a nandzu wu ka mavokweni ya vatswele vezu.
4: Joana Ntoni kumbe i nandzu wa ku yena ti langelaka. Yiwaki yena hi yena nga ti langelaka ku ri ka munghana wa ka nge ku sindzisa ku yenca leswi nonga swi juli ri ki lwa ta ku va twa ku vavisa ka peli dzaki yena ka xikhumba xake a hi weni hi yena yena ta ta kwa ku vavisa swoswi loko ni ku beka va ku ka ndzilo laya u ta beka u nge beki puri ku ta twa ku vavisa wena hi mini ni ku zumaka swa ku beka a va na nandzu puri ki yena nghena ka leswiya loko va mu yangulanga swi juli maxi yena ku ntiniwa ri ni leswi ha yenca
5: ni tshuka ni tipeta ni tshuka ni hamba vudyambani ni tshuka ni va nandzu yiwanga
4: puriki loko yi li kufa futhi ku fa wena a hi wona ta kafa hi wona u faka puriki na mina ni n'wana a tlangaka hi ndzamu loko ni muyangulanga yi ngheni ni n'wi byani ku phela leswi swi ta soferisa wena leswi ta xanisa wena a swi nge ti xanisa mina mina ta xaniseka mbilu puriki mina nga wu tswala maji lweyi a ta faka hela hi swona leswi matlangelo lawa hi wena a ni swi tivi swa ku vatswali lava puriki u tswala n'wana wena u mu jela na le bomu u nga mu jeli nali ka mabrinkadero ka lama nga nyoxisa jalo ka famba hi ndlela yo ka nge leyona a swi nyoxisi a ni na ku tshemba swa ku diveridad mamana na papa va mu byela ku n'wananga a nga mu ya ka xikolo hi fanele u ya nwa byala a xikolo ngangeni loko suka kaya sempre suka kuni ya xikolo aga matlasa hala ngena ka mabringadera na mabyala ku yinini ata xihlota masiku hinkwawo maji uta tlasa siku ledze piriso ra taka kazela ku vaimbora
5: inhlikani vito zakho
2: inhlikani vito zanga mini telma lusa manjade
5: mavonelo yakho anga vena ni zwamani loko muncha sima matipeta ka tindlela ta ku homboloka
2: loko a tipeta ka tindlela ta ku homboloka ingava lina zoye loko hina vatswele ku khaya na yena anga dyi ku hitwa ya dyondzisi ku vana va nyan'waka va hitwi yini vanghani na vona va fazela party hina khaya na vona ya khaya na vona hina tindlombe ta nyan'waka maxe a ti hitwi a ti hitwi
5: se mavonelo yakho leswi xi fambelana ni munghano
2: ni munghano na zona na zona
5: ku va hi tsemakanya mhaka leyi nga enxe
2: mhaka a vana va nyan'waka a va hitwi voni vo swa ku voni vo tidependelo swa vona ni khaya na vona a va dyi ku hitwa ya khaya na vona tshama na vona tshama na vona maxa a va dyi ku hitwa a va dyi ku hitwa vadyaku ta swi voni hi vanghani hi xivoni va khanaka hi xivoni hina va tswela a va dyi ku hitwa ya ku tiyela i jaha
5: i mhaka mu
2: i ku majaha nyan'waka va sungula ku dzana vanhu vatsongo a majaha nyan'waka va dzaha va tlhela va nwa vanhu vatsongo
6: Suzana Alexandre Matimela
5: hi mavonelo yakho loko muntshwa a tshuka a tipeta ka tindlela ta ku homboloka a nga vi nandzu wa ma
6: i nandzu wa muntshwa porke yena yena a tshika ka ndlela leyi vatswali va mu nyikeke va mu kombeke yona pura yi landza a tshika a endla leswi a vanghani vake va lavye va julaka swona hi leswi mavonelo ya nga la
5: se hi va hi tsemakanya mhaka leyi hi nga njhani
6: julaka ku a va jove va va tshika ku endla leswi vona va swi pimisaka leswi vona va swi vonaka swa ku leswi vona va swi pimisaka swa ku leswi vona va swi endlaka hi swona swi nga swinene va landza leswi a vatsweli va va byelaka swa ku n'wana a nga landza ndlela leyi hi yona yi nga ta ku kombaka a michumu leyinene a mundzuku a nga le ku va pimisa leswi va swi hambaka namuntlha va ku evukerivhivhiri desamanera swi vona hi leswi maendlelo lami ni vonisa swo leswi swa ku a nandzu wa mutswele a mutswela nga na nandzu manjhaxi a n'wana hi yena a nga ni nandzu hi ku yena a tipetaka ka tindlela
5: loko hi kumeka ni muntshwa lweyi akaleliwaka hi vatswele
6: yalano swa kazata buki a wu xi swa ku a yi duka sawo ya n'wana luya kama loyi a vatswele va kona a va ri kona o a vatswele va falserini a va ha le mutsongo yene jalani i ambient leyi a nga kulela ka yona leswo
5: nakona wena wa sima mohla leswaku loko hi tshuke hi tipeteka tindlela leto a nandzu hi wa hina
3: a ve va yingise tivezvo va kumekiki axifundzheni xa ka matsolo vona va nga swi kota ku hlamula swinyingi ehlini ku mhaka leyi ya namuntlha kambe va swi kotile ku hlamula xivitiso lexi hi xi bekisiki xi paluxaka leswaku i nga va nandzu wa mani loko va vatsongo va kula njheni ka ndlela ya ku homboloka wena ke munghano a nga ve wani mapimisela yakwe zwumela tswalwa ku nhlayo ya 85-22-38-923 na pinda 85-22-38-923 tswala vito malembe ni muganga lowu nga ku wone swoswi hi ta zwamba a vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene ku nga le khale hi ta tlhela hi zwamba mazrito ya mamana Candida Kimisiana ta ka hi pfunaka a ku hlamula a swivitiso leswi swi humeleliki ku fambeni ka nongonoko wezwu

0: inkomu shinene hikola ka vunanga lebyi dra lisima ngopfu shinene swo swi ta zamba mamana kandida kimisi yana taka hipfuna aku hlamula swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko wezvo
1: nikhensa ku va mini ya mukela njeni ka komponi leyi njeni ka mbangu lowu hi buyaka hi ta kombisana hi mahanyelo ngopfungopfu ka tintanga letintshwa
2: a mabulo lawa hi to ka va na wone mayelana ni ku layela a majaha kumbe tintombi ku nga lavantshwa a nandzu a wu nge koteki ku va hi hlaya swa ku i nga va wa mani hikusa na dumbana kan'we swa ku loko mama na muni ni tata na muni a kumile a n'wana lweyi a kumile xihlangi lexi ndzeni ka vutomi bya ku hanya kwaki yeni tatana na mamana a wa mu nyika a mina n'wana a wa mu komba a ndlela so ke hakanyingi hi ni vatswele ku leswi yencekaka namuntlha ngopfungopfu hi ni vatswele va namuntlha ha swi kota ku hi mu komba ndlela yo kala i nga li yone ni dya ku hlayini hi swo leswi a namuntlha a n'wana loko xi li koni lexa honiki mumbenyani munhu a mukawuka tatana wa ku kazi kumbe mamana wa ku kazi i nga yeni mutswali wa n'wana lweyi a wa swi kota ku kwata ni munhu lweyi a mukawukaka n'wanake a wa swi kota ku khanelela ku mini n'wana a nga mu tshiki ni ta ti layela n'wana mini hi ximini ja hi leswi swi encaka ngopfungopfu ka masiku ya namuntlha a vana va lahleka a ndlela swa yenceka ku a n'wanaku na hambi u n'wi komba ndlela u n'wi dyondzisa ku hanya lokunene loko a huma la kaya lawa swa yenceka a ve ni komportamenti dzimbenyani hi kola ka vanghanu lava a ti petelaku ka vona loko a munhu wa ku kaza a persevera mhaka leyi a buya a ta ku byela ku wena papayi wa manyana phela a n'wanaku a yencile leswi hi n'wi vatswele a hi jili ku yingiseta logo partimos na pisowa hi ku u nga ni hembeli kusa n'wananga leswi ni mu dyondzisiki enge yenci leswo hi leswi kalaka yi nga leswinene swa juleka ku va hi yamukela mhaka loko munhu wa ku kaza a buya ta ku n'wanaku a yencile leswi swa juleka ku va hi yingiseta hi yamukela mhaka leyi a buyaka na yona mayelana ni n'wanezu hi mu vita n'wanezu hi tshama na yena hansi hi jula hi tiva hi ndhawa ya leswi yencekeki a swivitiso leswi ni ta dala example ya leswi ni yencekeleki mina ndzeni ka ndyangu wanga wu gamuka lembitsotsi dzi khaloteki ni ni n'wana wa ma-11 yanus va buyila wungiwa hi vanghanu va huma la kaya loko va huma va famba va tlanga loko khalotanyana a minkama ya ku kazi tatana wa ku kazi a mu tivaka n'wananga swa ku wa la kaya a buyila ta kuma papayi wake mina ni nga li kona a mu byela swa ku a n'wanaku a ni vapfanakuloni va bile mapaxan loko ni huma ni va caca ni voni n'wana wa la ka mundi lo na yini na a tsutsuma ja ni bwa ni hlaya leswaku ku enceka leswi kawukani n'wanenu loko ni buya hi lomu ni buyeke hi kona a ta ni byela yini papayi a gama papayi a hlaya leswaku maje mini leswi yi nga swone ni ta va junta vana lavaya ni famba na vona hinkwavo mara hi kota ku yini ku herisolovhela timhaka leti hikusa ni swi vona swaku i nga va yeni mupfana lowa la kaya a nga swi yenca ni ku mama mini ni ku nada papayi a hi swone leswi loko papayi luya na buya ku byela leswo swa fanekela ku wena u khoma n'wanaku tshama na ni hansi u bula na yena u tiva leswi yencekeki
0: kambe i ncini leswi vatswele vezu vatswele va lavantshwa va fanekelaka ku swi endla ku va va ta susa muntshwa lweyi a nga tipeta ka ndlela leyi
2: tanihileswi ni sangoniki ndzeni ka mabulo leswi julekaka ku va hi bula ku vi ni dialogo ndzeni ka ndyangu hi vi ni mabulo lamanene ya ku hi komba ndlela leyinene a n'wana lweyi hi nga va tshiki vana va hamba michumu ya ku biha hi ku i n'wana i mutsongo hi nga mukawuki hikusa swa yinceka hakanyingi loko hi ni vatswele tanihi tanto hi ni vamamana hasi kuma mapapayi loko mama na muni amukauka mwana amudzvera leswi fanekele ku va filandza papayi wa swikota ku interview aku ii nga yinci leswi phela hali mutsongo lweyi nga mu yinci leswi loko akula ata fitiva ya ushake leswi hilani buya ka itala hlakone avanezo anwana ajula ku kaukiwa ajula ku dondisiwa andleleni yake ndzeni ka kukula kwake inga nyimeli ku va atinjira amalembe lawa hini hi mapimisa swa ku woni woni nga manene anwana loko apala masingu ati anwana a u 3 anos ena hora ke a gente percebe swa ku lwi ja wa entendera michumu ya ku hanya ingali ku entelela ka yone manje pelo menos loko mbya unwananga kana mati unwananga ku tshama hi leswi u mu dondzisa poku a poku a kula na tiva swa ku a ku hanya hi loko
0: ine ka loko hi kumeka ni muntshwa lweyi a nga tipeta ka tindlela leyi a sima mafamba hi tindlela leyi a nandzu i nga vewa vadyondzisi a nga vewa tswele kumbe ya nandzu wu kola ka yena muntshwa yena a tlakuxaka a vutomi byakwe a nandzu i wama
2: hi simama hi ku a nandzu lowu tanihileswi mi hlayeke ku sunguleni a vatswali va wu kuma i kumbe papayi wake a u yencaka swona a ta swi vona swaku ku hanya hi loko a si nkomu ndzeni ka ku dyondzisa ku hanya swa juleka a ku va hi tshama na vona vanhu hi bula na vona hi va komba swa ku angela ya ku hanya hi le
0: maxito ya vugamo
2: ni ku khani mambu hakabiti a ku va ni vitaniwile ni ta fambisa antizulu ka programa lebyi bya lavantshwa ni ku khani mambu tizulu unene ka vatizinkwavo va radio Mosambiki madambu lamanene ka vayingiseti hinkwavo va radio Mosambiki
0: munghano amabulu hi lawa hi beka ku gameta kola a xenge xa mabulu na Candida Khimisi i nkomu swinene mama na Candida Khimisi hikwalaho ka mavonela lawa ya golidi wone ma nga yenca ku va hi va hi sula hinkwaswo swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko werhu munghano a swi hi tsakisi ku hlanwa kone a nkama wa hi siya lowu a ve nongoloko a hi dondzweni lani Missouri Provincial de Maputo hi 102.3 FM loko ku kumeka xifundzheni xa ka Matsolo kumbe 90.0 ka Ponta de Ouro kumbe 89.0 ka Magude 923 ka TMT kumbe koma www.rm.co.mz loko uni internete va ve na wene va mata Tomás Makwakwa, Júlio Mavota na Jajana Fátima Vidade. Munghano hi ku navelela vuyingiseti lebyinene ka minongonoko leyi ma ha saliki a Missouri Provincial de Maputo. Hi ta vonana hi sonto ni wavumune mun'wana ni mun'wana loko swiku 9 horas na 10 minutos hi sonto kumbe loko swiku 17 horas na 30 minutos hi wavumune. Salani hi ku zula hambanini.
3: Isonto nkama 10 horas na 30 minutos ni osaswe kuphinde nkama 17 horas 30 minutos ipangaletana kunwe na wone kunongoloko a hi donzeni.
4: Sou pobre menino, como vês, sou mais um nessa terra.

Alfredo Mudloyi loko ayimba eva makwa wenkwero lexi xi nga salela ku va hanya hi ntwanano sukela ndyangwini yi endlalaka hi tindhawu ka movha ntleketo entirhweni a bazara xibedhlela hinkwako lomu ku kumekaka vona kona vanhu vambirhi vanharhu ntlhanu mune ku ya fika ka nhlayo ya ka leyikulu hambi ka minkhuvo yo karhi loko ni ntwanano ku ni lirhandzu hinkwaswo swi famba hi tindlela tinene swikarati hinkwaswo swa hundzisiwa ndzi se twa ri xi 53 ximinoto ximbomana na Shadrake Mukhavelo. Karu pangletan nikiri arra Mozambique Msur provincial de Maputo ya shaku sukala kola ntsinzo xfunzan kul Maputo duropen ir kamatsalam i 102.3 FM na 1008 ka onda media mentirle a shua ka na kona sukala magodi 89.0 FM ponta dor 90.0 FM internet i www.rm.co.mz ep Maputo ngwe lavetela ka kanal 923 leswo ka TMT swin'we ta swi kota ku va ilongoloka.

Hoyo hoyo ingekhaga ka nsonto ya namuhla nhleka ni lowu hi ku hoyozela fuzwi ka vusiku lebyi bya wawumune ingekunene hi ni ku dumba ka leswaku mintizo leyi mi ta va mi ku tlhasela hi laha swi julekaka ha kone hi ne hi yemisori provincial Maputo wa Radio Mozambique nongonoko i hayi hanyi lowu wu haxiwaka loko ku tlhasa lonkama ehe hi masiku ya ku fana ni lawa ha tlangela ke va le kwezi loko n'wi longoloka na hine n'wi ta mama ku namanama ni nongonoko lowu hi nga ni ku dumba ka leswaku xa nchumu ha xi dondza xa nchumu ha hlula hi ku safuzi ntikelo wezu i ku va hi tata hlakahleta muhlwa kunene lo u phehla ka tiyindlu tezu leti i swifuzi tikumaneki ni yo mpfula tiyindlu leti ha-a a muhlwa hi lowu kutani u sungula ku va u phehla nhlanga u sungula ku va u phehla byanyi u sungula ku va u phehla timhandzi leti phokeke timhandzi ta kone i swi i nga tota mimpheso a ti lunganga hambi yindlu yo va ya zibye a muhlwa wa masikwana lawa wa ni nghena Natali yuli bombo ka vubindzuri ni vukombisi bya lowu nongonoko hala haya michinini ku na Elvis Magaya yamukelani ku losela kwezu hi ndlela ya vunanga.

0: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Namuhla va le kwetu hina ve le ku va kunene hatlata bula hi lebyantswo lebyantswo la fanela ku va le va kona emitini Yesu lebyantswo la fanela ku va le londzisiwa hakanyingi swinyingi leswi swi hi hlulaka lomu mitini Yesu kambe na swi hi hlula hi kolaka ku pfumaleka ka lebyantswo ha byesu ha titsona hikusa hi titsona laka ku veneni hini mhaka leya ku mine a vumine byaku ni byesu a byi heli kasi ha yini vumine byesu lebyi byi nga heli xemu ku teka ni vakulu va vhanu lebyantswo bya vakulu va vhanu bya hlekisa bya kazata a-a a byi hi xalalisi mahanyelo yavo hikuse swi va hanyisaka xiswone a swi kombi a ku va va li nabyo hinene hi nga tivi swinyingi na manje kambe xa ku hen'we lexi hi navelaka ku va hi nga ku chumbutela hileswaku tiva leswaku phelaka a ku zandza munhu loko leswi n'wi nga va tekani leswi n'wi zandzana n'wi tshama n'we vabitsi kumbe n'wi tshama ni vana ni ndyangu wenu mi talile wena wa n'wanyana wena wa jaha we tatana we mamana a ku va loko munghana a pfukile munghana a sala u bekisa mbede i lebyantswo lolelo
0: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: kakhulu futhi loko n'wo pfuka hinkwenu hi nkama mun'we loko hinkwenu n'wo pfuka hi nkama mun'we lunghisani mubede mumbenyana gwimba a gumana halahaya ni munghana halahaya gwimba a gumana ni munghana hala lulamisa ransole ni munghana hala lulamisa ransole ni futhi halahaya munghano a lulamisa ku va a gwimba mukume lowu wa vemba lowu u tshamiseka la mubedeni u teka swimasi u swi handlala futhi u teka kapulana leti bya ku phatima lebyi wa ha xaveke ku buyeni kuwaku he johana u ku byi handlaliyani lahaya u teka swibonekani swi loko swi li kone u swi yandlala lahaya u tlhela u teka swilu loko swi li kona swiluva u beka lahaya u ti u vona mubede vuxonga
0: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: phela loko u n'wa ha suka ku yandleleni ka mubede langusisa ha hombe na ku ni twisisa ha hombe swi ni dyaka ku va ni ku byela swona loko u n'wa ha suka lahaya ku yandleleni ka mubede lahaya phela swi ni lisima likulu ku va n'wi yandlela xikan'we mubede loko n'wa ha suka laha ya ku yandleleni ka mubede lahaya a to chuka nkataku a langusa mubede ya wu vona leswi nga xungisa swone
0: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a navelangi hi nkatanga hi nga nyimani ku nhundala ni ku khisa la a navela ku va kusulu va ta kula mubedeni
0: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: n'wi va mpfuka n'wi famba ntizweni na lebyantswo lelikulu hikusa kunene u suki na ye muzandziwa wakwe ka mubede lowu n'wi handlaleki
0: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka

0: akuzandza ikuva nanwili xikanwe kola mwizandza kuva ngwi gwadla na tindlebe mwisula sula na sila le ithamaka lomoka tindlebe lo hambi loko henga hlaba he mati ya ku hisa siku ni siku a hi swikoti kuva hi tiyisela kuva mati lawa hi hlamba hi te gwaqa gwaqa tindlebe a hi swikoti ku timise swa hombelo ku lina emutshandzo wa ku nkata henga hetlela la kwangala a yetlela nkatako umugwaqa tindlebe na umutikilita tikilita leswiya ehe na umulangusa langusa swi atishita ku leti tikulu inga enti pumbanyana uteka xidzoro ulangusa misisi lenga lomuka tinhumpfu lomu he ulangusa misisi nga lomuka tinhumpfu na umi pumba ehe na umu phela hambi ho tizrikinya a hi basi lomuka nhumpfu loma hi tolovele ku tizrikinya hi xisakana kumbe hi zwibye na wo tikanyana kumbe thawula na wo dzintontonto mati na wo zwikinya leswiya ehe na ku basa
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi alizantso i ku va n'wine xikan'we n'wi disidira leswaku namuhla hi ta hambala yini wena nkatanga wa xisati u ta gqoka yini namuhla mina eka yi ni ta gqoka yini munhu ni munhu a langusa mpahla leyi munghana a faneleka ku va ya mbala u n'wi bekisa fatinyo loko byi nga tshamisekanga lwe wansati u n'wi pfala zipe u lunghisa butangu kumbe u tsematsema malinya lawa malengalengaka ni ye wanuna na yena n'wi bekisa gravata u ti vona swi ku gravata lebyi a byi tshamisekanga lebyi u nga tshini lali ni katani ku bekisa gravata na wu kokakoka gathayi ehe wu kokakoka thayi na wu lunghisalunghisa a buluko u mu lunghisalunghisa bandi lebyi byi kalaka byi nga tshamisekanga ehe na wu mphumu na mphumunaka wo teka xinatalana wu n'wi chela wu va ngwi huma mfuma ntizweni
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: lizandzo i ku va n'wi famba baza ra xikan'we na a khome nkwama nkatako vuyisa nka nkwama nkata ni pfa ni longela swimati vuyisa nkwama ni longela mazambana lawa loko u mu zandza nkatako na wu pfa wu mu xavela swidosana a wu karhalanga hi ku byala nkwama loko wo pfa wu munyela swidosana leswi kumbe swi nga ku yantsela ni nkatako lowa xisataku hi masipapa yo vatsongwana kusukela laha hi nga va xikan'we i nga yimalani ku xavela servegian hi nga yimalani ku xavela refresh lizandzo leyi ilizandzo
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi alizandzo futhi i ku va n'wi zandzana a ku tsematsemana misisi ya lomu ka tindleve n'wi tsematsemana a misisi ya lomu tinhompfini u wu zandza ku va nkataka wu mu chefa malepfu leswi wena u navelaka leswaku malepfu ma tshamisa xiswone muchefachefa malepfu leswi a ta tshamiseka nkatako ku zwa n'wahini kasi loko hambi byo kuleti byi nga tshamisekanga la u zwa n'weka hi ku va mu longisa hi nkatankata a kuleti lebyi byi byekelile lebyi na wo tlhantlhantlhantlha ehe byi kumanya bya kumanya futhi yantxa hi vomu loko u vona swa ku phela tesawu byi khwelile kumbe u lo muxapeni u mi byela nkataku nkata hi nga peta voko laha u longisa vele byanga lebyi byi nga manyeka la ka kuleti izandzo lelo
1: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi a ku zandzana i ku va ni ku tiyisela u yimela munghano a ku va n'wi ta ta tshama n'wi fihlula xikan'we u yimela munghano a ku va n'wi ta ta tshama n'wi lalela xikan'we n'wi nga va munghana n'wi nga vanuna na nsati loko n'wi ni vana xikan'we njhe n'wi zandza ku va n'wi tikilita vana n'wi hlekelela leswiyani vatsongwana lizandzo heyi alizandzo mine nakone futhi loko n'wi zandzana i swa hombe ku va kunene n'wi zandza ku va a ximasu lexi xenu lexi a ni ya neli la ka ximasu lexi a ni ya neli he ani anele ka ximasi nkarhi ta hi nga ni nyika xa n'wi kamela xikan'we ka ximasi xa xin'we n'wi dama xikan'we ka ximasi xa xin'we hi hlaya hi xidamu
1: hanye hi ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi phela a ku va n'wi zandzana hikuva loko n'wi ni leswi swa vatsongwana leswi swa game va thaka vatsongwana laha na n'wi vakulu va fane tshama ni n'wi tlhantlakanyana milenge laha ya tshan'wini laya n'wi thagini ni dyondzo leswi
1: hanye hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi ali zandzo i ku va n'wi zandza hi ku tlanga n'wi zandza ku tlangisana u mu kumaka ta ku na a tshamele xitshan'wini ayo dum wo tlhasala ka ndleve wo mufufu u mufufu ta ndleve na wu mu swoswaswoswa ndleve i a ta ku zandza mani phela a ta ku hlunyela loko u nge kone a ta ku xuva
1: hanye hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi ali zandzi ku va n'wi tshama xikan'we la n'wi langusela mafoto lawa ya khale n'wi langusela mafoto ya vakokwana vazazana va malume va mamana vatukulu n'wi langusela mafoto yo endla n'wasi.

0: uvulavula leswi kumisaka swona
1: loko n'wi zandzana nsati na nuna va tshama xikan'we la kezekeni laha loko va khongota munghana a swi yingela swaku munghana a kombela leswi ni ye munghana a kombela leswi kutani loko n'wi nga yenci leswo byumbeni bya masiko a nuna wa kona o kombela swaku hi loyi wansati na ha mujuli we xikwembu ni pfuni loyi wansati a famba ni ye nsati wa kona a kombela swaku heyi a xigevanga lexi a na ha xi juli ni pfuni ku buya nkatanga loyi a yiki kholwa juli swa yenceka phela leswi a ku va n'wi zandzana ku va n'wi pasiyara xikan'we n'wi tsutsuma xikan'we mi hamba a mitlangu ya ku tiyisa miso loko n'wi ni bisikeleta futhi n'wi zandzaku mi famba hi basikeini xikan'we a ku zandzana hi ku va n'wi zandza ku pfuxelana weni wanuna u zandza ku pfuxela a vabyele va nkataku na we wansati u zandza ku pfuxela vingi ni zandzu leri phela hambi wa yetlela vhiki hala ka vingi nkataku a xi na ku kwata ku sawule vukatini na we mukon'wana ku tshuka wu ya tshama kumbe siku byin'we byi xana wu li ku halani wukon'wanini ni vasivali a swi na timhaka hi ku sawulekaka i li zandzu leswo n'wi zandza ku va loko n'wi le kaya n'wi yingiseta muzika vunanga lebyi n'wi byi zandzaka n'wi dyondzisa vatsongwana leswaku vunanga phela xi miyeta mbilo n'wi zandza ku va n'wi ta swihitana n'wi tlhela swihitana vatsongwana laha n'wi va dzimuxa leswiya swi nyoxisiki tona le zandzu mani ow phela a ku zandzana i ku va loko u tlhasa u kuma swaku munghana laha ya yetlele limbo ya ngwana a xirhongo xi n'wi tekile a nga finengelanga wo teka kapulana bya ku lebyi bya ku nun'hwela lebyi u byi peteleleki u byi beka lomu ka bokisi u byi humese u mi finengeta kumbe hambi byo kumana byi nga lambedeni mi finengeta nkataku
0: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: phela a lizandzu i ku va loko a nkataku i li munghana ili munghano wako hakunene
0: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: loko nkataku wange munghano wako u munyenya a ku na li zandzu to nga ringana ku nga lozi munhu i li zandzu tata.

Ya lipelile ifikile ku vampela hi endla leswi hi switoloveleke ku swi yenda hi masiku ni minkama hinkwayo hi nkarhi wa nongonoko ndzumulo a Radio Mozambique hikuva hi fikeke hi nga ta va ni ntsetselelo na wena

0: bangana bambiri babula babula babula babula same mwana ngo asatu wami nani mahomu ngo yedo na Julieta ngo ina ai emba shokungi vumu loya so ngo usitu musegu imtelezo angwe ntawa atolo angaye kilanga kaya nungu a uetele kwina awa ali kama kwavu leo asisatu wa kutsama kama shakini kuve loya aluka kaka luwa nsati wa asisatu wa kutsama kama shakini himine ninga ikila kone
1: mungano na mungano vabula henhleni ka swikhalo mungano wa kona nga naso swi yelana ka ni nsati wakwe ange he vananduwe hi nga ni vonisani mihlolo nsati wa mina leswi a ni kombaka swo masiku lawa ya gamu a na ha swi tivi leswaku ku enceka yini va nge yintswini ange loko ni lava ku mu tsontswa khisi a ni koburara mali ya 200 metical va nge hi i kunene mhaka leyi u yi valaka a nge juru phe loko ni mu kombela beju a lava 200 metical va ngo ho na ku leyi a koxaka wena swa yantswa hina loko hi lava ku mu nyuta nsati wa wena Ai, cobrar aqui 500 meticais.

0: xin'wanana na xinavo xa ku kala xi nga rhandzi matlangelo ya manene xi bula ni bawa kona bula bula se xi ngo ha ku ve vhiki leli taku exikolweni hi ta va ni swikambelo maizami se bawa kona ngo ya ni lava ku gwela nchumu xin'we la loko wo tshuka u xumbara a lembe leli khohlwa swa ku ni bawa wena o lunghile xi famba xi ya kona xi ya hamba hi ndzame se xa ku duri la kaya se bawa kona ngo e u vuyile n'wananga ku njhani yi fambe njhani ndzame xiku hi we mani u ni vutisaku
1: mbabyi yin'wana yi baleka yi lavetela dokodela ku va yi nga ya pfuneka hi ku laphiwa mavabyi a ma le karhi ma yi xakatsa ndota leyi loko yi fika xibedhlela yi nge hey he hosi mina na karhateka na fa leswi ni vonaka loko u nga ni lamuleli lamundzuku ni nge heli vonisiku mpela lana ku vavisa hinkwako ni lana ku kaleku ku nga vava na ha gwenti ku kutwa mpela dokodela a hi sencha hi sencha hi sencha a ma tsumbula mavabyi se a yi nyika makinina a nge ya wa swi twa ku la ku muka ni makinina lawa u ya sungula ku phuza hi nkarhi wa sezores u ma phuza na mali woitu u nyima ntlhanu wa mawora ni manharhu ku va u tlhela u phuza man'wana xo muka hi nkarhi wa tresor madrugada xo ba mpundzu xo phuza makinina ma xi thawuza hi ndlela yin'wana va tlhela va xi teka maxaka va xi kongomisaka dokodela dokodela nge ku endleka yini xi nge heyi no badlabadleka na ha gwenti nchumu ku endleke yini va nge lwa phuze makinini hi tiresora lweyi se va nge mhaka muni xi nge dokodela ni phuzile vhela a ni lwela ku va ni sulupurendera mavabyi ma nge se pfuka hi sezora

ya namuntla i hinkwaso hita tlhela hi kotlana siku lin'wana ku va hi ku tisela yin'wana mintirho ka lowu nongonoko a hi le ku tlangeni hi le ntirhweni hi pelile la u nga kona ku hi kumile hi nkama wunene ka siku linene ka xitichi u tikheteleke hi ndlela ya ku deketela

0: Khwembana xinyuwana. Namuntlha hi ta tiva vaka xihawu i va mani. Nongonoko wa swivongo swa Vatsonga wu bindzuliwaka hi Alberto Langa. Kambe lweyi a koleke mabulu lawa i mutirhisanikulori Jovita Ngoma. Na hi nga tekanga nkarhi vaka xihawu i va mani nakona va huma kwini.
1: Mwingiseti namuntlha ka nongonoko swivongo swa Vatsonga hi le mugangeni wa Xixungi a post administrative la Kalanga lana a ku nga ni muganga wa vaka xihawu se hina papayi xihawunkulu a nga papayi Elizwe xihawu ku va hi tlhamuxela switsongo mayelana ni matimu ya vaka xihawu. Vaka xihawu papayi Elizwe va tumbuluka kwini?
2: Ngopfungopfu avaka xihawu mina ni vule ntsongo kambe avaka xihawu ni tiva leswaku va tumbuluka etikweni ra Gazankulu lomu nga tumbuluka kona. Vara va tshuka va tata balani aka xihawu ntamu va patsana xikan'we ni vaka maxele ka impa va le van'we ku khatseka kama wa huku nkankama lohili ka va hi nga van'we. Xixonge na yena i le khelo bya yena na mina xihawu ni hi khelo bya mina maxi na hi le van'we ka loko dadi ya yin'we.
1: Xixonge na xihawu i xibongo xin'we.
2: Xixonge i xixonge, xihawu i xihawu. Mina ni ku ni bonga ni le Khwembana ni ku xinyiwana. Xixonge a le vhubeyo aka xixonge.
1: Se a mabongela loko humile ka minkhuvu n'wina vaka xihawu loko mi lava ku phahla loko mi lava a ku dzunisa a vakokwani hinkwaswo mi swi mahisa kwini hi swihi leswi mi hlayaka swona?
2: Ngopfungopfu hi nkama wa wukanyi hi kona ngopfungopfu hine vutihosisa ntumbuluko hi swi kotaka ku va hi hamba a xo karhi hi va hamba a wukanyi lebyi a byona hi sukaka ya amagandhelweni lamakulu lava kokwana va nga phela kona ku ya nkhinsamiwa ku phahliwa na hi pfuka Khwembana i nga yeni wa ku sungula a nga byala kokwana Manyathele. Manyathele a byala Fuhli, Fuhli ku ya ta Thayela, Thayela ku ya ta N'wanxale hi vone hi vugamu ku ya ta amunti wa ka N'wampenyana i nga wone hi va khomaka hi la wutlongo wu khisa mahansi wu byela a vakokwana lava nga luza lani hambiswi wukona swa biwa ku va vakokwana va koma ku ta ku yini a ku swi vona a ndzhalu ya nkama wolowo na hi pfunga Khwembana xinyiwana aka xihawu.
0: Loko hakanyingi hi ku ku ni leswi phazamitshaku hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga. Se na wena u nga nyimeli kule u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela a ku va hi kuma ntlhamuselo wun'wani mayelano ni xivongo xo karhi a hi pfuxeteni ntumbunuku wa hina.
3: Wow.

0: Kesa mamane au kongoma yene munanga lebyo
1: ani kesa mamana wanga lweyanga nitwala ngi kunitwala ka yene fone na finanzika burgila ni anya bembra men no importa chakumina na tupega fili yini mashipulemeje ki fui na isija sho ben ndau ni kesa fanga ntisa ka msavadi
0: isona itwala na uyimbelela la oku

0: ku tswala ka mina ku humelela yi
1: ya ku tswala ka mina i tipo wa sati u mamai yanga tswala nwana wa ntombi ne a pacientara 9 meses ata ya tswala nwana luya athela sustentara ata kula nwana luya kumba kuli ntomulo kumba mama no dzimela kumba kwenjeka yini majipelumeni jo amainteve paciencia yako akulisa nwana luya entangu kulisa ka nwana luya amunyika ntshovelo unene wako komo wasatile wakula tenga ya ukatini ne entangu angamu mafiaranga akuma kuma ukati lako akota kuluvuliwa se mama na bankulungwana dzaka kutswala ka mina namuta jani finingela ni mukume hikutswala ka mina
0: isona se intsa ku humeleliswa ka hi mamano kare ndza kwa ku va a vona nwana wakwe nali ka matsamela manene leswa xiva swona a nkaraveluko ya
1: vavelo se a tina la ka vanhu kwa masingu ka ti mambenyana ku kutswala ka mina hi loko
0: isa yakuma na nwaka makungu nga na wona ka ndzima la vuchayi hi wa ya kona ku ni tinsimu leti u ehleketaka swaku leswo ta tikhandlisa na nwaka
1: ya ya ku sangula kona embenyani hi yoleyo nga novidade maxipuki timbenyani xa ti famba fambinyana kutsongo
0: hi swona
1: ya porque vambenyani xa va sangula ku ni tolovela tolovela wa muzika koo entao makoho
0: hi swona a loko ku humelela munhu wa ku a navela ku va u mpangalata ka nkhuvo wo karhi maendlela hi weyako
1: ya mina loko munhu a ni jetela ni kazati a kazati muchumu wako porque valungu xa va hi pfunile hi ti-number phone ne noko a ni muchadu a hi problema a nga lava damagrish po da nghena internet ka Facebook ra ku damagrish wa ni kuma a nghena TikTok wa ni kuma a nghena YouTube wa ni kuma Nicola se ninga kona la pode se anukuma.
0: Isona. Kambe loko ana vela ku endla ku kungela anga ku kumisa.
1: Loko ana vela kuma hi ku ni fonela director wena swi tshonga njani lero. Loko ana vela kuma hi ku ni kuma hi noxe pode alava ku lava mintizo ya mina. Para ku niya ni amutlangela swa yehe. Amchuma hi na xonga isaseka. Pero ka mchumu ixonge ku sasekisiwa ne.
0: Isona.
1: Ntao i 84. 24 80 57 8 84 24 80 57 8 da magrijo
0: isona kusukela loko ta kusungulile kuva u yimbelela hi swi karate swi kumaneke na swona ni ku nabyala ka ndzima leyi u ingeneleke ya vuchayi
1: ya ashikarate ka kuchaya swikona porque kuchaya de verdade no é fácil. No é dormir acordar o que nem astube. Tem que o estiva já que o imbelela aí. E cola cá aí. Então, no que o imbelela ali, tem que o fim a fim imbelela ali. E para a nifi em que saco aí. Para a nitaza, não conta como chumo e a mina e copuca. E a se cola não se acaratiza porque o processo de uma coisa. Na unga na munu wako akupunisela. Na uli wena so apive vukanga. Ungana promotori, ungana empresari por aí. Munu bembe wako kupuna kantizu wako na progentizu. Tengo upuni wile. Ya shaka zata.
0: Isha. Ya kukuma. Kuna velaka wena. Ali kuba tanile shu ngenile kusunguleke nzima la uchaye. Ali kuba uimbela tingoma letutula mseko. Umaka shona kumbishana. Ali kuba uya mahlweni u phokophela ku va u duma u va munhu loyi tivekaka u va munhu loyi endlaka a swilo swa ku tsakisa avayingiseti
1: yeakudizitiranaka nompodi na ni nga sangulo hi kona ndoximile dozi na swi ni karhatela na u nga swi tivi swa ku ta gravhara kwini manje u yala u sinamo za u ya ku kuma swa ku ni gravhara kwini ja swi ya swi kazata u za u famba a tinyana lana ni nga koho i kulwa i pasiense ntawu e dizitiri nawu
0: isana
1: shakarata leswa ni nge tsiki
0: isona a marito gamo nga sela ka a ti nkambi ti nwana ngo pfula vantswa lava navelaka ku va vangenela ndzima leyi
1: ya ale swi nga va dyela ka swona ku va dyela ku i ku va ni paciencia hinkwaswo michumu fi julaka tengo ni paciencia
0: isona
1: nambe wo ya tiza ntizweni pa u ta zo vona hweti hela u ta hola tengo ni paciencia hala wa rukiwe chefe wa yini mas tengo paciencia ntaza uyazohlula Então, na vona lava angena, kaku misha vanga angena shoshi. Tengi vani paciência, vanga desistiri. Avalui na shona, va continuara va flamba na shona. Kutaza shikwembu shifika la shungata darako kukushiva punako.
0: Isha. Minseto kuranzeka swa ku kala swinga heli ihluri ntsena nongoloko wa hina vunanga ntinkambitin swa ka vusibudza namuntlha hi gemeta kola la kunene hi veke na hi pangalatana na wena vhiki ri taka hi ta tlhela hi ve kola ku va hi kota ku va hi longoloka na wena David Ntimana i n'winyi wa rito mulamisithelo mukombisi wa nongoloko lowu lani hi kumakeke na Thomas Juburuma loyi a khomiselake marito ni mimfumo wu loko va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi kwihi na kwihi la nga kona bye bye.

Pfuka unene hi u temelaka u hi kongomisa ka nsimbi ya 23 hora xinkarhi wunene loyi hi nga ta va na hi kombisa leswi mintirho ya radio Mosambiki yi nga ta fambisaka swona mundzuku wa vuntlhanu 25 ka Setembro, siku la makhandza ya tiko, siku la lava va nyikeleke vutomi bya vona hi Mosambiki, siku la lava va halateke ngati hi ku kongoma ku vona Mosambiki lweyi a ntshunsekeke.